kan lang ay thak tak kha zol na krista ti hlani ya chris ms dong ki masakani tuna chuan krista tan ti hla kan ngai thadona israel a pachuawin aron sa ang

lau su la pathiani na veng ang che ti la ron se tu kha ke ro sang ki mi ani ka be se ram ti la chris ms dong ki ma sakilungai thang o he la hi ama phuani

min kalsan ngai lo ti haron se tu kha ke ro sang ki mi ani kan hlangai thak le tur hi thola eng ro ti hlania Chris MS dong ki manaron sa ang

0: Kabay si Ram tilaron sa tuka Christmas dong kima ani. So ti isang tu tun chum lalpa su fagro ti huna Christmas dong kima kero sang kimile Israel batsoal tisay kanang itlago ti tu anita. Hey, akas vani ay zola ni darugle minit som tumpa nga aniya tusoy kan ngay tha nga. Chalay nun sa len talutukin ang ngong te titu Jesse Zomontanga, Assistant Professor MZ Iwamisoy ilaw ngay tha o.
1: Ole, ngay tha tu zong zong te chibay kabuk ache o. Ole, mizo nam nun le kandil ruput mang atang ren to hiyan dong da na hi thil thalo le sual anga ngai ani renga hemi chung chang ngai to na hi thuang thumin han thlir ta ila a pakhat na chuan tharau le sa khuana atanga kan thlir chuan bible le christian na chuan dong da na asap tonga laziness ti emo slot ti hi sual lian pasari kan ti thrin seven deadly sins ti a kan soi pokha chung zinga pakhat ani a tu fing te bua phe chuan midong da chungchang hi voitam tak talanani a athok lo chuan e po e su se ti hial khopin solomon chuan alo ngai poimo ani chuwang chuan kan talen le hun nei te hi apetu pathian inamin pek chan angzia taka kan che chuo puya kan man lowa kan om mai mai chuan kan talin le hun min petu pathian za lokna poisak lokna alaka ahilna ani ti kan bible zirtina tang chuan kan hmu ani tina panina chuan kan culture mizo nam nunzia atang pon ka thir theya man lai kan pi le pute hun atang reng to in mizo te chu taima nam ti asoi kan ni fo thri na taimak na hi kan pi le pute khan an ngai sanga an choi sanga an choi moi thina ni chuwang chuan dong da mi dong da hi khotlang tan phurit le mitlo anga ngai an ni thina chuwang chuan kongkabula mi dong da thu ai chuan kut chua mi taima fe ho mu anuam jok ti in taimak na an choi sanga dong da na an phu si thina ni ole tunlai na han en le ta ila tunai khuvel.

competitive khovel ani ti in kan soi fo thri na chumi om zia chu mi big ni na khovel alo ni to a hlo tling tur chuan mi big ni angaya mi big kan ni na tur chuan kan hun pathian in a min pek te kan talent min pek te hi all over kan mana kan in cher siam angaya hun kan man thata kan taimak angaya ni chuwang chuan dong da na hi khang thlir na pathum tang atanga kan thlir chuan dong da na hi sualian tak ani zia mihring ti chetu ti thuanok tu ti songnoi tu ani zia kha chiang takin a lo lang ani chuwang chuan dong da na hi thil ho mai mai emo kan ti lai hian ani na taka chuan sual dang tam tak lo lu na kongka ani kan ti thei bok ani sap thu fing chuan an idle man's mind is the devil's workshop tin an lo soya chumi hom ja chu mithat che ril ru chung hi setena na thona mun puyani antia om ja chu kan dong da a ti tu tu kan nei lo hian kan ril ru hi sual lama a thlewat thrina a kual ma bik em ema chutatang chuan ngai tuan thiang lim lo midang thik na le hek na ril ru te kan man lo lai hian aron piang du em em ani chuwang chuan dong da na hian sual dang tam taka min nuk luta chumi a poi em em chu kan ti tur kan ti lo khan dot soi alo ngaya dot kan soi kan ti hian midang te kan bum ti na ni a chuwang chuan kan na emo zirna emo chung kwa amo phurna kan hlen lo hian thudik soi ngam lo win dot kan soi kwal fowa chu chuan mihring pui te laka harsat na a thlen fo thri na ni tin kan ti lo tur kan ti tur kan ti lowa kan o mai mai chuan midang ten min ke palo ngai fo thrin achan le wang chu kha thil tha ti tur kha ti a tho angai wang khan a ti tur amo phur tu turin kan ti lo kha chuan mitang ina an ti alo ngai a an ma ni pun an ma ni mo phur na an ma ni zona thu an ni line kan mo phur na min lo kep angai tak si a chuan chumi om zia chu midang te tan phur ri harsat na thlen tu kan lo ni reng ani chu po chu thil tha lo tak ani zi a kha e kan ngai to chian a poimo em em ani ole chung atang chuan dong da na hi enge ni ti in a om zia han zir chian tum le ta ila dong da na han ti hian ril ru le tha rau lama that chiat na ma ni mo phur na hlen lo pathian in ke ma ni a thei na talen min pe man chua lo te po kan ti thei ome atong bul lam latin tong a chuan akidia tin an soya chumi omzia chu poisak na nei lo emo ngai sak lo ti na ani a ma ni mo phurna le na trul ngai sak lo le hlen chua lo poisak lo na rilru le tharau ti in kan soi thei ome dong da na hian pachiani na hun lutak le talen le thei na min pe om mai mai awanga kan man chua lowa alo thona kan luan ral tir mai mai na hi dong da na ina a ako achuani tin dong da na hi thachhiat na angpo a lan chua lo chang hi a om thri na entinan achang chuan ti ve de ro thadup in thru taka muang chang a delay thei ang bera kan han ti ve tok tok na te po hi ani na taka chon dong da na chi khat ani ti lo chu ni lo ti ve loi si ma se om je nei tak tak si lo kha tina dot le a chuan ngai tha na ril ru hi dong da na ani bokani thil kan ngai tha a tlat kha chuan thil dang zo ka ril ru kan pe thina chu chuan min kai peng thina ni chu chuan dong da na kan ti tu ti lo nu na min roi fo thri tina pathum na a phe chuan thil chu lo tak kan ti a kan in hamboi awanga kan ti tur kan ti lo hi dong da na ani bokani he tun lai a chuan ka boi lu tuka kan han ti fashana enge ka boi na chu han ti ta angila ani na taka chung kan ti tur kan ti ai ma in kan ti lo tur zo ka kan in hamboi a chu chuan ke ma ni a kan ti tur ti lo win min siama mi zing a chu ka boi lu tuka kan han ti fashana ani na taka chuan kha kan dong da na lan ti na mai zo ani a chung ril bera chuan ril lu chung ril le thin lunga thil pe lo na

0: Ah, pei lo na ka ani ber maya asap tungin a heart unwilling to engage ti kha ni a chuwang chuan a nakina ka ti mayang kan han ti thlafashana kha nakina kha atopa chuan ani na taka chuan nilowa achang thina ni chumiam je chu asap tungin later ti a kan da kha anua chuan never ti in achang thina ni chuwang chuan dong dan hian kan nuna ham chana lo lut tur opportunities kan nei turte mason na progress lo theng turte le kan nun ti chaka tikala ma min son thei tura purpose tool na min petu zong sunga khami omje nei lowin a siam thina ni chu chuan kan nun hi ati ong ropa ati chuan no pa ati song noi fo ani din bible thi na tlang atangin han soinon le taila poimo hle a ka riat awangin dong da na bible ina zirti dana chon atro bul chu atru na le poimo na a purpose kha muthelin hain chu chuan thachhiat na min hnuk lu ta chu thachhiat na chon dong da na kanuna alo lan tirani chuwang chon dong da na hi khandai siam ton angin asoi ve theya chu chu pakhat na siam le lama chuan mani in phatna ani anti ve taila hei mani in phatna ti tong kam chu kohran le mimal nu na pathian thu kan in zirtir na ani a iswa nungzui tu te chu mani in phata iswa nungzui turin kan in zirtir ani pathian thu a chon adik reng kha kha poimo lutuk he hian a ko chu ke mani du zong a in lal iswa du zong kha ke mani alalanga a masa jok turani ti na ani chumi shula chuan ma ni in phatna hi setena hian manrua mangin dong dana achantir ve thin bok ani lai ta fi confirm khurangai khop mai tirko pole chuan thil thati dua chu keima tirko pole chuan thil thati du na chu keima a omna a thil thati na ero chu a om si lo ti in rombung sari chang som pariya da khan lo soya kan chia thak jel chuan a topa phei chuan sual keima a om ati hialani confirm khurangai le ani setana du dana ngalal iswa thu khetu kan ni na chu kan ni na phat sana setana du dana nga kan thu thuan mai chuan chu chu mani in phatna alo ni tlat ani setana version of in phatna mani in phatna chu mi om ja chu lal iswa du dan anga thu khetu lal iswa thu khetu khachu lal iswa du dana ngina nung turani amaro chu chu lal iswa du dana nga kan va nun pe lo na te kan va nun chak lo na te kha seta na man rua alo ni ta a chu chuan kan nun ati thu thuanga ati zoya chu chu ma ni kan ni na tangin in phatin seta na du na a zo kan tlu ta chu chu ma ni in phat na sual a alo chang ta ani adot le a chuan dong dan hi ma ni in thiam chop na ram ani kan that chiat awanga kan ti pe lo chu thup moi tuma chuan lam phasa ta tak manga mani in thian chop na hi dong da na sual poi tak ani chu wang chuan dong da na hian ani le engtin nge suala min shuai lu kan ti chuan a khai khom na angin sap thu fing chuan dia bula chuan mi that che kut na tho tur a mu sak thin ti na lo soi boka a om je chu dong da na chuan min om ol tir satia mai ni lovin kan ril ru veng tu sual na lakha veng tu kha a tha zalena chu chuan zuam om takin kan ril ru a hong zawa a chelama thlem na chak na it na min huk lut fowa chu chuan ma ni nun kham lo na bordom nin na a shwai luta chu nun ning chuan thil thalo a dam doi man sual te mi pat me chi na te eng kima a nuk luta a escape na tur kha an zong ta thina chu chu sual lian pui a lo ni ta ani ti chuan rin om lo na le bum na a min shwai luta dot soi na a te midam te pu mo na a te khang zong zong a kha ke ma ni a thik na le el ril na khak na nun zong zong kha he dong da na hian kung asiala aron shoi lut ta thina ni chuwang chon ngai tha tu ten he thu hi uluk tak kha kan ngai to a dong da na sual la ka ta hi kan in thiar film thein na tu rin rin ngai tha tu zong zong te han cha non le du chewani kalome
1: kan ngai thak ta kha chalai nun zalen talu tukin angong te ti thu jc zomon thanga assistant professor mzt uomi soi ania thu soi huna pon chho ani

tun chum kalung dum huna kan hlang e thlang sabir ta kha engki ma min shia ti hlani ya e chalal mon kimi sakani kan hlang e thlak le tur hi min lo ka hingim ti hlani ya joseph zai ning thangan aron sa ang tuna min lo thir tu ti song song hian in lo ngai thlak nge ya tan karon thlan sak chuwa tin a ucham te ya phul le na mi kha facebook lama chuan ni hian min khir theilawa radio a apa ngaiin min lo ngai thla ang ti karinga ilo ngai thla ka tan ka ron thlan sak bok che ani min lo ka yang im ti hla kan ngai thla anga joseph zai ming thanga na ron sa ang

kan ngay chak ta kha Joseph Zai Ming Thangan Minlo ka yang em ti la asakani tuna hian All India Radio Aizawl Station na chingin kalungtum hun kan mangme kani tin kan program ti hi radio set pa nga ya minlo ngai sa theilo in om ani po in achiang lo ani po in Akasvani Aizawl YouTube channel atang kan zing daru ka changa daria thleng hi life pack so ania alim lamero chu alang lawa ari kha ania tin All India Radio Aizawl Facebook page a tuna hian kan life mek bukani kan langai thak le tur hi hoilo pari suati lania Rebecca Simoin aron sa ang

kan lang ay lakta ka huy lupar iso at ihlaniya Rebecca say mo'y sa kani. To na kan lang ay lakle turhi mga ina kasoy tiyam lo ti ihlaniya. Asatuhi lalian mo'y patsuawani vikung teakanin. Adu e may mang ti karinga tsuwang tsuanin karon playan ni. Tin minlaw ngay tlaa minlaw tirtu song song te in sa vayatan tu kinahilay mo na duty control room nun po yate chan dun sar nun po yate chan dun an oma tin duty officer room mispapare awampoka in sa vayatan karon klansak tiyo ani.

penamal somna ti la ke vanil lomi sakan ngai thadona ke vanil lomi hi azai hi a o adam dap maya angai noma chalai te no pangtipon ngai nom kan ti rual hianin kum upalam tan phei chuanin angai nom em em ani ang kum upalam te hanan du em em mai ni tuna tuarna penamal somna ti la ke vanil lomi sak chuilo ngai thang o

Bethesda dil kam ti hlaron sa tu kha ti le leng sawa aniya tu na kan hla ngai thla shang hlui zul zui ang deuh hlek ladang kha kan ngai thle don ani gilit thing hnai ti hlani ve thunga kelal nun siamin aron sa ang kan ron sei thale lokange tuna kele nun siami la sak tora karon ti hi helaya kalak chwa hi asaun omlo alo ne lo maya min lo she thiam don nia ladang hi kan ron ti le phot me anga chuti chhung chuanin kazong don nia si lu ri sai kan ngai thla thung do na he po hi play tora ka da chwa sa ania kanun nar kai tu ti hlani ilawai thang o

kan lai thak ta kha kanun nar kai tu ti hlani ya si lori sakani tu na hian ni chi na kan ngai thla ang kati kha kan ron ngai thla don ta chia meya gili thing nai ti hlani ya kel nun sia mi na ron sa ang u cham te ya phule na mi khan ilo ngai thak e ka bei se

gili thingnai ti hlarun se tu kha kelanun siami ani tunchum kalungdum huna kan hlangai thlang nun bel tur hi mangai tu ti hlania Jonathan lian na inaron sa ang atluanin kan ngai thathei ton awanga min lo se thiam don nya.

0: ORS le singki nopang ko chalote andam le fat theinan le taksa chaknan lo nei theinan doctor tipon cha anti berani nopang in ko chalo ani vele ORS le duiri lamchi tamthe angbir pek ngal wat tur ko chalo are ma ORS pek chunjom reng tur ko chalo hian taksa atui ril lo na dehydration athen the dehydration inei lo nan ORS le singki ei fat ton nia
1: Mizoram Rural Bank chuan inchukoma khuwa ngai tu takzet ani sarkar lai pui social security schemes tlom le rin tlak mangte hian invenhim na nei ve ro le PMJJBY life insurance PMSBY accidental insurance chu mai ba ka APY mang hian u pathuna thatin a pension lu tak tu recall thei bokang bank account inei chuan atok mai Mizoram Rural Bank branch inei beratlo la he him the scheme te hi lo zom ve ta che venim na voina natu ka tan chung ko him na
2: mi puiten gas apg kan lakin kg som ni pakwa tling ngei turani gas inren sem ko nga mi puiten thei top chwa hi kan mo phorna ania chumi tan chuan gas stove le gas pipe alik le lik lo check te uchuak taka gas man lo te hi kan ti turani tin gas inren sem ko nga malak nan gas ai man thei induction stove te zo thuk engine oil mang te po mang tel chin turin kan ni
3: Hei, Akaswani, Aizolani, Darsari, Liatsanwe, Aniya, Chansin, Tharam, Bisao, Trangapuan, Ilaungay, Langu.

Hi Akashvani Aizawl FM zo oiza point pasari atang puan chwa ani vo in july ni hi nilai tho chania kan hun vai khatna chu kan lo janta min ngai thetu zong zong te chibai tuk chwa nuam fek ole program puang tu hi csl nun sangi kani a control room engineer duty la rat chwala ani vo in kan thu puyetan dam rei ringot ain nun chat du zok tur ani ti ani ang kan hun mandan tur duan lo kilo ngai tha ang kan hun ma saber daria ta hian zai fakin hun kan manga nga chuta chuan pathian sakna la kan ngai tha ang adot le daria le minit sum le hian hindi la kan ngai tha vele thunga nga dar kwa le minit sum hi a sa flower strand music in a chun zomang dar soma hian zai rimoi huna leng zem la kan ngai tha anga dar som le minit sum li a hindi la kan ngai tha vele thunga dar som pakha le minit sum hi a hian western music rgs choice kan ngai tha ang dar som pania hianin zai fakin hun kan mang vele thunga chuta chuan pathian sangna la kan ngai tha ang dar som pani le minit som lia hian hindi la kan ngai tha anga dar khat le minit som hia hian mechepual program kan manga nga dar khat le minit som nga a zai rimoi huna lengzem la kan ngai tha anga dar ni le minit nga hian hindi la ina chhun zomanga dar ni le achan via chanjin thermi day news mizo tonga chya kan ngai tha anga dar ni le minit som thum panga kan hun vai khat na segment hunung bera chuan sapla western music kan ngai tha anga chutiang chuanin dar thuma kan hun vei khatna hi alo top don ani dar som pakha le minute som hi western music artist choice sa hianin fb all india radio Aizawl page a khanin english rg of philly heron life don ani vena rj duty turte hi mizowa rj ses sang te ke magani a english rg of philly hani a hindi rj sang pui ani a kan zawaya nuam taka hun min man pui turin mi ngai tu zong zong te ka som cheu ani dariat ani a tun a chuan zai fakin hun kan mang dona pathian fakna la in bul kan han chan thei dona alo mom em em ma dam taka zinga mal som na tam tak ne na kan tho hi kan ti thei ve reng mo kan ti anga anga ya te pon kan lo ne yang ti te hi alo ma ma se pathian mal som na ro pui taka ni ti kha han she thar le ela chutiang chuan mal som na kan don ang ze lina pe chuak tu ni ve tu mi la kan hun man na a te midang te ta na mal som na ni thei turing kan zawai in chang o ti in kan in som thar le ni ro se o si vanal mal som ma pen si bilal thang le ni le lang ming lian a chang te design tun chum zai fakin huna hianin kanin oido na ti chuanin zai fakin hun a pathian fakna la kan ngai thla tur zong zong hin zawai tang ka hlana ni o hi bul kan chan don chawa rj veli ron thenga a q shita hian rj sang pui india rj sang pui duty turang khanin kan lo pawanga ma si rj veli ron kal zok don ni mela ndu tu zong zong te chin lom le don ti ka shani o eng poni selal pa chha zia ti hla som te sakhyan bulin chan te ang he la hi sapla changa te boy thlungin ale lin ane

Zai fakin hun kan chan na la moi tak mai le chatak mai lalpa chatsia ti harun satu khasi vanal mal soma som te ani a te boy tlung ina sapla changa le linani pathian sakna la chatak tak ngai thazel dona lalpa chatsia tem tu le shefia tu te chu an enga thola lim takin nuam takin hunan mang chine ni ti khan sha ila ti chuanin message te ron lu chak chaka ka chha chak to em ma se la pa khatin ngai thale phutanga chumi zo lo min karan chha don ya o message ron thon tu te lovin in lovin ring don ya a tot le kan ngai thla tur hi ka la tu em mai i chap tho ma ti la pen si bilal thang le ali sakania he la hi sinat quiet tin an saka changa ka mel shat kha ani a ka du the em ma ring tewin ka lozai pui chi na ni tuang chuan tun chu ma po hianin do ve nom chuan ring tewin lozai pui ve ola ke po in ka lozai pui le nge in karin i chap thoma pen si bilal thang le ni sakin ni noi chun zo mang

si vanal mal som ah som te zai ka ngai tha a zwa zelang ti la thiam tak mineral sa ah vil nun zir pho ani som te hi laifa zai po hi ka ngai thla to a mania program pakata kan kal ho to a ta chuan zai a zai thia mem em maya recording ati le a hi record ta ha tia kan ngai thlak le mo a laifa zai hi ain ang reng ani a thiam ka ti tak chata ni ti kha kan sui le padua tu nai maya khatianga ka ngai thla ka wang han mo chuaming moi te hianin sia sang boi chibai duty nuam le ron ti ve boka ole nang po chibai ka bu ka che chuanina rose vi suan tak hian rj good morning chibai vo ina hun man alal pan shwai zel tur che indo sakna ka ran hla na che oran tia ka lom lu to ke o nang po chibai le good morning chuan moi hun bu hianin rj sia sang te ni thar chibai duty nuam le meng moi te anguri sai lo te mi pa chwa vi kung te te ta le nang ma tan tin ran hlan ve bu ka ni message dang ron lu thi hemi do ta hianin na hla ka ngai thale phutanga chumi nu lama chuanin ka ran chhar don ya input moi tok zeling kan ti chin kha ti ro ve kha ta chhar cho la win ka ngai thale tur hi pen si bilal thangliani zai ani a lalpa mishat ilaran sadona lalpa mishat kani chuan katana to ke tilakha ani a helahi la chatak mai ani apathian mishat lalpa mishat ni hi til hlu em em mai ani ti hi ishathar ila til dang zong kan nei lawa a mi min che vela wa ni pon lalpa mishat kani chuan katana to ti kha poimo ani ngai thang

Kovil po hiya min chevi lo ma se lal pa mi chat kni chuan kata na to ke tin la chatak mai ka ngai tha a moi tak mai in pen si bi lal thang nyani na ron sa lal pa mi chat ti la ani na ra de min som ni ba ko ani a message te kan han char le anga ti chuan in fak fak line kan in oi chon som le do na ni jonagas boy ron langa na atam hle ron ti a o hei fe chuak der to ni mela tuk chuan ka e kan e yang next army chong thu ta na ron ti a duty nuam le ma sang te karya ka hlo thlawin a ron tia ron langtam the non lo hun nuam taka mangla ni le nuam le segment tin a hla ti chwa tur nang ma ta na ron tia e i theng ma ka ti re nga ni lo ria wa nga ni hetro na khan thok tur tur la fai tak mai kha hlo ti khan thlo la tun lai chu thlai thar tam hun lai ni a anuam ka ti a kei po ko ho chho kha mo a thing tlang lam om hi tun ang a hianin anuam bu e me ma chan chu thlai thar lam tak tak he eng mai na I apul lo mo tur lo tur tena kan ti te ang kha ti anga ti bai ve lo enge thar lam lu tuk fresh lu tuk kan ti ang chi mo kha ti ang chi han e kha anwam ka tia I ka thalel china ke chu I ka ngai sang em ma mi zo thar hi phai lama mi chok lu ai chwa ti te kha kan sai de da ni chu chwa nang bo nam da win hun lo mang don ya o lrg pura hian in tuk thar chi bai le haron ti ve bo ka ni chwanin zama hianin message twitter ron thona rjcs tuk chuanam chibai o imo hindi segment bi ka po chun lama friday chuna fb lama alive clear tur om to asina ron e khaya balom om e ma mani khan tur ka life like khanin iron soi na sabok se a chanin kalau chya ra kan ri ko like tak khani le ha ila chat karinga I chang chak ta e aban lo om em kalom zia chu soi na syak lo bani peron tia emoji ron da to are is it letter song song have an duty pui tu ne in ta le control room duty tele duty officer ta le zoram remote fm so oi ngai tha tu te ta le pusang ma matinu ba mission veng thlanga mi ta le rjv editan sia bigra min kan thlang saka nge vo in duty no amule na tho pa in segment kalau choi om veze lang o duty no amule ron tia a ma saber hi chu twitching kan ti kha he na tho lai thlak te ron da vo in chu ke kor lam pangi chui do nem ni ti vel te kha kan zot ve che nga chuan in lai mi ron than sak loma kan lom lu tu ke ni o than sak zong zong te ai o in lom thu kan soi ange chuan in fak lain kan in oi le nga dang khana ki da karan sar chun zom don ya ping te a zai kan ngai tha nga mai tu dik ti la ran sang ama pho ani a heli yanin aron zai pui do ani ngai thang

ngay tu dik ming te le li sak ani a ming te phwa ani dwa ti han arjes ya sang te ngai che ma se class kal ngai tu nge idu ti pui don ron ti rjvl hindi ani a rj officially english ani a class khalo kal phat me la chatte khan ngai om lu tu ga chwani na o class kal tu te na thok tu te indian chan hona pya nga in na tho lo lai te in class kal lo lai te pon in fm zoi za point pasari hi lo belzel tho ulati in kan som chwani chwani na si wanal ma som som ten ke em kim ti la sa ki kan ngai tha pa nga he lai manuni pho ani a message dang hi kan char le anga jonogas poi han lal pa mishat amoi vong vong lutuk tlat izai moi tak mai chat ha da me vein chu di fu te ka ngai ra mai ron ti kan na ngai thak ta kharon komena chuan a je next kan ma tan o hun man nuam le rose pi son tak khian ron ti a ron ti a chuan jel sa ma hian a je cs tru tribik poka nei ma lo arim remani mai tu na chuan he ke kor pa ni ka tri chan don chu ani e ron ti a ni hote ron ti ale luk tu khan lau chui la hak nuam tak khani selamo athom no chu amoi emo amoi lobe mo hak nuam hini sela amoi em em ra la hak nom lo kha chani tro nuam don lo bani kan lai thala hi ke engkim ti la si wala ma som som te sakani ai fem zo ya kan seng min ma sabar zai fakin hun min man pui tu zong song te in chung alom thu ka so ya a chuan message hun thon tu zong song te invite in kan langai thalai ka than sak chewa dar soma hian sa remoi hun han pui tur chewin kalo le de dona hemi da da hian rjvl hoin indi la kan ngai thadon ni te chuan tuk chuan te kan a phot anga chuan tuk chuan

kan ngai thla ta kha shei choi leng ti hla Maryland wan pui sak ani adolia hian pi silarin moi zai ngai thla anga mangai na in ti hla ron sanga hemi dot kan ngai thla zo lama hian in message te pok ron char don ya o mangai na in pi silarin moi ya zai hian inoi tiang

ngai thla ta kha bi silarin moi an mangai na in til ha sakani ale tuna chuanin message lam gan hoyanga aldin bui fal kon veng lai aron langa ni hianin a a a kan thong ngai o rg play le tur kha nang ma ta le longai thave zong zong ta le rg zong zong ta le oi rg zong zong ta ti voi thum lai ron tia ka chan de beng chang chang mi de ta ron tia aldin bui fal kon veng lai kan lom tu ke voi thum lai min than non saka o lb ren te yanin rg fel fel vo in ni nuam ta ke man the na du sak na ka hlana che e playlist nal si next kai ta le fm zo oi ngai thatu zong zong ta ron ti ve bu ka ni o le kan phan lom tak em chuan za maron langa rgcs kalawin report kill vo in chu kalawri avya wani pon min lo che tham sham sham ani ang chu rgcs sang boy izai ti le tur khai diu e duty pinian in ta naron tia ole re kha ka phal mia lawa segment tina khan in voi khat tali ron lan the chang kan ngai da mang che kha ka chu har law tura nga yang o in re chuan in nuam lo lo mo kan chat to kha chuan dar som pakha le mini som hi a hianin English segment akhanin artist choice omdona RJ officially in RJ do takmai karon live dona ni ti khalo shebokula o narson pakhat le minute som ni achanga darson pani inkara khanani o chuan h vanal hanaza in kanin oile dona ni china khan ld mail chati laron se to atuna chuan do lai ti laron sanga hila hilarem ro da pho ani ngai thang

Jing mi tha ani cham reng mai mi sial de mi special de mo mi big kan ching mi tha cham reng te hin on ve cho kania zantina tan mang cha ti hlaran se tu kha pi silarin mo ya hani nar som le mini som thum pathum ani a mini sare hun gan la ne ya jelal zama hian rjcs ti khan ti ti ang myang ofeli life a in karani grj vli han life mai te se o fb life light clear kachak to rj ofeli nen segment in thak mai ti ang mai te se he he he ran ti nak tu ka life don lo mi zir to pa han on life to chini ti khalo chang la ron life chep to achwanin rj ofeli khak lel teu teu te pokhan lo om ve don si a vaina achwanin ron life dona in poni se lo tel pui thawani ang jutiro irani g ni lo ma sela tro van che don em ngai lai mi u ti la kan ngai tha anga ar sorry thang a phwa ani a h1 la hanan thiam tak mai nung len thlang tak mai ran se don ani ngai lai mi u ite mi u ate kha o loving ngai bel tur khain lo om chuanin in ta ni se la o ngai thang

min ti har le roti la ka ngai thlak ta kha si vanal mon pui sakani ni ka sha chin ni ka lo ngai thlang ngai to mya lo ma he lai ka sha chin ti kha e mi ran sha don ti ro tun chum ka playful he mai ka lo playful ngai mya lo ti ka in she chwa ka tin ka lo ngai thlak kha to he ti kha ka in she chwa bo ka he la nge hi ka lo la sak pui thei ti kha kan she thar le war war ni o sal pa thaka ro pui chi paran la ngai just ya sang te is idea le tur kha ka du em em le ka ngai em em rj ma moi tan o aron ti a rj ma moi ming hi ron lam lo thei lo he zaman rj vieli karani ji ti a mai ngai lo ang hian so fa thanga hian rj ma moi hi mai ngai lo ni mo tyang ha mai ngai lo big big te hin nei china a lo mom hi ka ti mo chuan si ro din sang a zai hian kan hun kan chun zo manga mangai pathian mangai na ti la ron sa anga so fa thanga ro pui chip ta liao liao hang kan la na nge.

ngay thak ta kha si rodin sang an pathian mangai na ti hla aron sakani pathian mangai na thu bible kan mo johana bungthum bungthum chang som baro kha ka chang do ber hi hani ala ni ring boka chang dang du te po kan nei thoba bible hian pathian in khovela mangai e me ma ti chuan fa pamal nei suna pe a ti lai kha e a lu hi ka ti agal wang liam ve the mm china pathian mangai na ti lagan ngai thak ta ka chuaning kan ron sui vele lokani a ti chuan chanu lampang te chan hun te ni to a studio sung lama hi chuanin a ac te oma wang hianin alum kan ti meu lawa kan khur deu lek lek zo kani a pon lama kha ne nge an ni te sa cha em rasu na mun te a china chan o mei the boka eng enge a an sikle sa thu te wei na tan bi hanin zo zai tai la tro chuan ming moi te ron langa sia sang boi chan hun manwam le ron ti wara ole nang po hun manwam o chan hun hi achang hi chuanin te ming kan lo dul rai to chin a mishing tlang pui kan ni phungani ama sela ho kha anai tel tel ve thunga jing ama ta ka thoa helai muna da sari le chan veri ma han thlen to phei chuanin ni hi rei do em mo to kina po da sari le minute som hia khang ka thlenga kan mem pon i voron thleng ma ve atya tyang vel chu ni adar sari le nga ria ta chan tur kha ka thleng ma var var khop me to gin chu twang kan kal twang chin mo a traffic te la jam lo chin bo ka ti kha kan soi deu do ani chu valarwa dikira te zai na kanin o yanga ani hianin thyang lim na kong ti la ran sang o meng moi te tan leo leo kan la na nge

ngay thạc ta kha van lom na thuruk ti la van ra di gi ral te na sakani moi khop mai asathiam box ya o tham nal box si a faklain gani noi chun zom zelang iropina anti la si rodin sang sakhi ngai thavele thongang o fm zo oi bel tu zong song tele abik takina zin ko ngamin ngai thate tan kan lanange.

ngay thak ta kha si rodin sanga ni ro buina anti la sa kanira som pani le min som ni pasari lo ni le ta a minit som pathum hun kan la ne ni chol fathanga ro pui chi phianin thala ka ron thona chuanin caption a hian arje sangte sangte boy ranti ni hin tu lai chu kan kau shan sunday school hall kan sa a kan hall sakna ka in lo china ka du em em le ka ngai em em china a e ka ngai em em ka thin lung nei tu arje ma moi tan chuan miloshil sakla izaitir le turkha itan le duty pite tan o ti in miran than saka helungan rem me kani e chatte win lo thok sau sau ula tiro na poi mo takin thokani ti sha ula lo te ma em em ula chuan ma moi po thla kala ai message shi ka thon thap ani o lo ti don lut to kani sal fa thanga ro pui chip tan liao liao adot le kan gai thla tur hi kala na nga chan chu bai chung chung a lungrem chunga message te aron thon thlap awang khani na angai hlutom ka ti em ai kan gai thla le tur lira ramoi ti lasi walan man pui sakhi italia lya gran lani o e thopui ti nen po ti ang

kan ngai tha ta kha lui ra ra moi ti la si wan al man pui sa kani as a silo khan du the e me ma tun chum chu ran lang lo ni hi la du te kha kan chop chwa sa ka sin le jail za maron lang thunga chuanin ani hian RGCS kalavin ju pot zwa izai ti le tur khai duty pui ne nin ta na ron ti ole kan lom nu tu ke uluk tewin kan nau ngai tha ang bai ka ra po ron lan se kha apoi mo ani ni china khan in segment ti na vai khata li ron lan chuan ina chani mei lom kha ka ti ai ron lang tai ba han fil tak za ma hi cho he irani ji bulai han kalau comment chhawya wang se o chuan in kan ngai tha le tur hi zero din sang azai ani do na ani hian in nichina khan pathian ngai na tilei ro puina anti hla kha sato aro puina ram ti hla hi aron sado na ni ngai tha ang jail zama tan liao liao kan hla na ni o fil e mai tu ma tan sak be shilavin jail zama tan liao liao kan hla ni

0: ngai thà tu te chỉ bày gần bù cái chữ ole mấy chữ hun trần na đủ đủ xoay hun in cần trần năng à ngai thằng bùi chuẩn bùi ai rồi là mình đủ đủ xoay nó hun làm ăn là ngai thằng
1: cái mình chú dài thằng bùi cái gì à chuẩn bùi về ai rồi là ông cái gì hey all India radio ai rồi là trăng à an rồi thì chua chín an program à women program mấy chữ hun cần thì mấy hi cái lâu ngày thật chi na à cha hi cái thì lẽ à à lộc thạc bỏ cái thì à nu in cái thì tour in lama cái om chung à cái thì tour té lẽ hey với khách phê chú doctor in puy mấy chế lâm doctor hiền e program aron mang à chút ta mấy chế chút thật thì na à nghe thì này thì cần lâu nít ta à chung à tiếng tiếp bỏ chuan cần om đàn rong rong ha à mít tin thì mấy ông em tiêu nan à trên tài na à trên công na à trên phải chú na bỏ thọc thấy lâu à nít nít khát hẳn một tấp thế an om anh chung à cần om đàn à trăng à đầm đồi cần ai tour thế mình run sỉu sỉa ta à trà cái tí lệ à chung tin e chu mai pia lama mai che in chei dan ti te nu in a ni lo bak saka kan in chei le kan ti te hi a thalo hle a chunga moi le oma nu kan ni a kan in chei dan tu tha min ron sia ti ra min chop chwa sak tu an ni a tin all India radio hi e kan ti le lokanga TV kan ena alim ena hun kan tha senga hun in pe hi angai lawa eng kim thil dang kan ti chung po in mobile atang po in kan ngai tha theya a tha anya alo ngai tha lo te le ala ti ngai lo te khan lo ngai tha ula in lok pui ve in karing tin nu in ngak chunga kan ti thei tam tak te po min ron sia tir boka i ar te boiler hanvul la chung ko ta na tang kai boiler te hi rei lo te a thanem ngai taka thataka kan ti joan e an tling mai ani chung teng te po chu kan min lo chung teng te po chu kan sia ta kan ti vezel kan injirnan he women program hi tam tak chu ka lo mang thin ani tin chu mai pi alama facial te in chei dan mai chei dan teng te po hi kan lo uluk thin lo ani mai teng te po hi kut te hian kan han noi thuak thuak a chung te chu ti lowa a thiamin mi thiamin an ron sil anga kan ti te po a tha a chung chu heng all India radio women program ka ngai kha ka tanga ka lo hriat zel ani a tha hi ka ti hle a la ti lo le langai thangai lo kha chuan lo ngai tha ula in lok pui ve le in ka ring tin chu mai pi alama fanau en kol dan tha te a soi tur hi atam thil tha tak tak hi min ron chok chok chwa sak ani all India radio Aizawl hian lo ngai tha theu ro u in lok karing
0: du du soi hun ron mang tu kha zai thang pui chon pui Aizawl mi ani tuna chuan kan palain sai lu pui sai lo dietitian LRM hospital Aizawl mi kom na kan ngai tha anga anon in kom na tur thu pui hi nu ten ei tur si sel le tha ek din nge kan bua sayang ti ani lo ngai tha ang
2: akashwani Aizawl ngai tha tu te chi bai kan buk chewa tun chuma hian hei sai lu pui sai lo dietitian kom na hun kan nei thei lo maya hi kan studio alo lenga ya kashwani Aizawl chuan chi bai kan buk che a i hun hu tak min pe ka wang lom thu kan soi ani
3: ke po ka lom me
2: hey dietitian kan ti chuan in ngai khatu te atam zo ina kan sha thiam thei dan tur chuan e le in cha min ko hu tu ti ta ila tin nat na bik nei te bi bi sang zun thum kan ti te tin shisel lo na engi mo nei te e le in lama in kol ngai bik te in kol tu ti khan soi fia ta mai ila a chang e tro kan zo na ma sabira kan chuan in dietitian hi mi zo te hian kan lo nei ve tanual maya nang ma bi ka hi hospital be si ni thok nge ni ya eng angin nge om min an chim ta che
3: oh tuna hianin LRM hospital a hian ka thok me ka kabul tran na chu ke ma in ania sang hi som le pakhata tang khan stand alone in e kalauti ve a e thei ang angin ti meyang chuan sang ni le som paria ta tang khan LRM hospital a e kathok tana chuan tuna son LRM hospital son chauka ania chauka chu dietitian ta ania damlo te tan po e kan phak ang tok tokin ti meyang e kan ti ve me kan ni an e tur te an tak samil mo an nat na mil ang ten e kan pe ve me kan ni
2: ani chuanin i hospital a chuanin to nei thombek na inarem hospital a chuanin i patient chaw ni lo hospital in ele in sim ang chi entinan chaw te lam ni ta se chu ni su i monitor tel vek ti nangi
3: i ka ti chuan ni chalo mar chu o ka han ti hi nam chalo mar chu ipd ti chuan hi ipd kan ron ti le mia hospital a kan manguna dam lo chung om te chu doctor ten an ron en ta an taksa a enge dam doi ringo tina i lo ti thelo ti mem bikin zun thum te chuan ni icu te po ma khang ang chi ho ka chu kan the ang ang chu ti meyang i dam enge a an chung te na pi ina tang kanon siamangi anti po hi heng ang hi in lo siam don ya tin kain umjui ve a e atam jok su chu e chauka tanga pek kantum
2: a chale le ya ti ro ani chuanin chu chu lomni ta sila e nangma bi dietitian bi ron pan tu te mo mi zo jenga eng ang har sat na nei te hian ni ron pan na sa deu ber chele
3: o e siang via win ka sia mi zau te ri ro han dietitian ti chuan nal hi ron lang ha ringa ta i tu na shi cha ma se na ki na chuan kan la she thiam chau je langa tu na shi chuan nal lam pang te khang kha an hi wang khan atam zo ki chu inge ri na han ti nyam du ma se khang ina a ken tel mo ri na nyam du ba ka zun thum lo nei te mo thi se na thau tam le na na inge i ding chung nat na akin tel mo khang angchi ho kha antel ve boka khang ba ka khan tuna hian i kum som te i pathian zara kan han i ti veta ka hian i ke ma chut ve dan me mein atira i kati ka kan manga ha ke mai na ke experience a chuan atira ai chuan tuna hian nat na nei te hian i min ron pan na sa to i kan thithiam le zwal chautanin ka sha
2: nat na kan tia chuanin i ing
3: tin me kan soyang bp sang emo natna han ti han e bp sang masabira chan jun thuman ni hi chan ke ni ming dietitian ming chu mizori ro chuna ron lang ve nga to ing ka sha a king tel nge nge boka dam doi le e le ina tel lau kha chuan dam fam kim ka har ve a e jun thum bik te tan chuan chu tiang cha chuan bp sang te po hi enge e kan ing ko mu na sa to he hospital a kathok tel awang hianin i enge bizo kholam te tong moilo nilo se thingklang lampang te po anron om nuala anni ho po hian karin ai takin timeyang anni han tila i anma ni timeyang i kum upa amo le han en po a an shithiam dona menni o tiya kan han lo counseling nei tura ka lute hian karin ai takin ei tura hian zona anlo nei tam chin chuan i enge

0: khang anga khan atamzo khichu bi pisang zunthlum nya ma se zunthlum hian kentel lo nga em awangin I culture lo hi I he hi tun hnu hian ti mei ti ang tun hnu ti mei ti ang tun lai te te po soi at ti thayang anron tam thut zok nge doctor te hian anron tir thut zok ka shethiam lawa zunthlum ba ka culture lo hi an tam khop mei tuna hian
1: ani chu kan thu pui hi apoi mo em em me ya ti kan thu pui ya khalin no ten ei tu shi sele cha ei ti nge kan buat sayang ti ani ya a subject hi azau thei do ning ka shi ha ne soi ta kan khalin shi sel lo na na na big nei te ba ka mo e tu na nga ya chalai te e an fing do ati te a thil an e vak vak to lo te ani na te kan du smartphone kan huma I kan khovel pia la ma mi mi moi tak tak na tak tak kan ta ni khami te fa enton du na va ni ve du na ang thin lu ka chala ni sonin an na sa to a ri ai ta khian ni le in la ma hian in yan chel ta vya min ka sha
0: ati
1: ka ma khan in apoi mo in ka sha wen kan sam cha ka hi nu te mo phun na ngor ngor pa ka khan in I khang chala ai te chum cha ma po kan dai chum cha te po a leng vek tu ra mai na sam ta kin soi la ti ro ti chon tu na khan in bidam lo te chung cha nga pi ka kha in ron soi ta a eng angin nge in kal pui course nei khap khap in nge kal pui chi in kal pui chin ti kha min sa sa mai ta che
0: chan tham ba har don ve ke ni chuan I course nei thlap thlap in en call hi kan tu thu sa ma nia amar chu enge I dietitian ti ming chuan I ming sha chuan in min te dan dang kha om dawa min mu pei lo hian tam chin ni e tu kan pek te hi atui lo thei si atui teu thei si ta min tia khang ani wang khan in hei dam doi e ya khosi kan khwa se ka na chok na timyang paracetamol kan ya kodwa kang hi ni ve chin si lawa course nei hi zu du thu samnya I ama ero chu I enge an course nei ya ti puite po kan nei ya ati tu tur te am zir te pon ya nga course nei kha chu an om thawa ma se he consult ti la ron kal ringot voi khat ron jota phak ang to king counseling kan lo pe a an ti zui thei dan tur an ron kal zui don lo mel puan ni phe chan thanem ngai hi na thei to pa I tyang khan course nei kha I weight loss ha hi chon ke ma chon ke ma bi kan I chu ka thian te han en ting en ti chu ka shit cha lawa ke ma bi chon weight loss la jo weight loss ha hi chon ka pot thu lu yin ni ti me yang khan hi tel hi ka ta a rong ka lo pa ka phone trang trang thi na a ma e ro chu I ka ka chu a chan chu an ma ni an ron kala om zia om lo chuan an ma ni ba ka ke ma ni kha min ring lo don ni an ma ni in ring tok lo wa nga cher the lo wa ni nga yanga ke ni po kha a ka kal to a eng ma ni lo ti kha an ni don wa khan the to pin kan in po thu lya amar chu dam lo te hi chu I ri ru te lo wang hian lo tu lui wa khan adam lo kha kalau ti zual pal thei ta amar chu an ron kal khan enge I an ma ni milin tim yang ri ru ne ha in zom thata counseling hi I an ri ru wa an dam pui a tour kha a lo tour kan han soya lo hlau ngal ti mi ang lo hu phur ngal den om chang khang ang te kha an chung te jok te han shi ngai te om ta khang ani kha chuan counseling ringot te kan tia chen pe chu ka phone number hi ka petlang puya a phone a te mi ron zo zui mei ro te ka tia an beng sha ta ti tu le ti lo tur soi chu ngai tha thiam vak lo ten om ve ta ka soi thui de ole ka ni chu course tia khan a hinge doctor kan ni lo wang khan a boi tha chu ka tilawa tu ma kha ka kawa boy pha law kange lawa ka se thiam be ka mar zo khang la ya khan a in consult dana khan thle min boy na om ve chin
1: diet counseling te pomu mal takin min kalpui ta a ani chuan in dietitian ni nang in poi mo rual rual in inpatient te pochan mo phurna I ti ve tu ran nga te me an nga zok ma ti
0: me te me
1: chu chung ai tu te pon law se ta ila chang e nge mo le ka I kan dietitian te han pu mo me na tu lang chi kha zong la bin
0: mo min how bor bor ro se
1: I za asom sari som ri advel hi chu a patient ko kha an zo ma
0: lu to
1: ti ro so poi mo ta he ni shan ti ka ti ro ani chuan in diet counseling mo mal ta kirin kal puya kan no soi ta ha I course fee hi a za chi a chu ka zot lo se nga an ma ni patient te budget mil zel khan in in ti ngi
0: mo ni e tiang lai hi ka chian te lo ngai thla te pun om be mei thaya I andi pon kaldana danga nga tuna hi ri hi chuan ke po kaldana danga ti me yang I athen pe chu enge a min pelaw me ro I chair kha I fi ni me te gana din tia ti me yang

0: tin mom som engeng monen phe chuanin ato vak ni alo me ka
1: tik
0: te ro kring ai tak chuanin
1: nia e kan soi zau lo khanga khatlai te kha asum pai han soi hianin a fix anga lo ngai te pon lo om thei ta ka wangin khatlai lai kha chu khor sa ni te ka chuan a fi te om ve a monthly fee ma se tu na chuan a she chang du chuan a rem chuan du le I nakina inzo the ne tur te po kan da me nga I fi te chu om ve the me me ma se mi chen khatian a dietitian ron don chuan poisa ne tre tro a ron ngai tur anga hian lo ngai te lo om ve ni in ka sha a hemia hian I soi du kan ne chu poisa tam deu pon aron theya poisa tlem te pon aron theya khami laika I kan nei dan azir te khan enge I ain anglo ve a thin chuan nei zo chuan anlo le cheu theya ma se nei zo ve lo te po khan nin nei zo ve lo te po kha om the ani a khang tam po khan a thei tho tiang khan
0: ngai sa tu ten kan lo chim chia ka ringa I mizo society bi ka hian soi ta ila I om pui nei po nei lo po amechia anu te lamzel bi ei tur boat sa ya songbol tu kan ni tani I kan thil ei le in chi sele chi sele bi nu te kut
1: bo
0: kan ong pui te kut po lo ni se nu te kha ko mu tu kha an lo ni thau thau tani e rong bol tu khamo I kha ta khani nu te khani na thui le in ka sia a apa sa in he kan chu ei dan hi mi zo chu I kan main be ra chu kan jin pui be ra chu bu rais kan ti lo ni tani I zing le zana cho hi chu kan ei tani chu ei kan ti chuanin bukan e a hizing le zante hi lomi tani mo heng te hi a e dan tur dik deu te a omem zinga e tlem tur dik te zana e tlem tur mo he kan jil tra so kan e vak me se so ti me ang I cho hi kan e ni sa ra se kan e ni sa ni eng ang takin nge kan ri sel na a hunga eng ang takin nge min ti thau thau sia sia ma sak the ti ka min so sak ta che
1: dia no more prona da chain kan soi shi photanga zirlai mil chenzu nu ve thoknya chang chenu fa pari nei kan ya har sakop me ma se zona pakhat engi nu mo phorna a engi abu ti kha han chang chinila I nu cha mo phorna sang takkan ne ya I kha ka chu I nakina la soi zom ta ila bu bi ka khan thau pui em ti chan o thau pui e amar chu cher tur kham bu nge kherangai chuang lawa ti lai kha I ti khan chang mei tai lang soi don chan soi tur atama bu chu min ti thau ber tu chu nya ma se min ti thau lo win ei thei om ja chu I khatla ya khan eng eng za thing e kan taksa mil tok ti tai lang kan taksa hi I ai ang lo ve ka kan taksa mil khan I ei tur kha I siamani chinta amar chu etia pi atlang lon anga hanlak chuan cho hi thenga in thena ni ta food ei tur te himo thenga ni chuan he mizawina kan ei mizaw mil angjen kan sha tham thei tur angin han soi don taila mizawa chuan bu te atra te maida te chang te he biscuits kan ti ang te heng ang ho hi cereals grains anglo ni ta se vai mim te pon ni se mo khang kha food groups zinga mi ni se pakhat na apani na a chuanin bete I sa te I e sala ni lo bete enge bete a po chi shang be a po chi shang shang dal te chana te motor chana kabuli rajma chi shang shang ben lo om ta pal se sen legume san ni ta chon adot li a chon pathum na chom bong ni te te ar tui te sa te an ni le anga apali na a chuanin enge thai mo thai na le thai ra apanga na chuan fats and sugar tel kan e chin te butter kan e chin te le enge butter apo cheese te mo cheese kan e chin ang te le bong nu te mo le chini tanga siam enge til thum dang te pon nyang chu khang ang kha then ngai nan om ta ni khang jinga khang ka soi nu nun ber kha kan taksa ta na thalo chun ni ta ti me yang na chu an thok ve thawa kan taksa amar chu kan taksa in na thok winan khan amamo tam lawani amamo tam chu kan na tho dan mil te ponya nga zo kholama I na thlantla an na thok kan ni cham bu chu kan mamo tam nge me ma se buringot kha balen zai ta ni chuang lawa I chole dal tuna chen nga kan soi kha I khang zi nga khan kan e kim tur ani a abik takin amasa pathum I kha cho te mo dal cho dal thai ang hau kha I khang ang hau kha kan e yanga e soi thiam wa har ve ziak chunga ani chila cha gom le me I khama khan I osam de kan sha dan tur chuan I proteins ming hi kan sha nga she lo tan po kan sha don chuan chak na min pe to anya he hi kan taksaina amamo ve em

0: 也不啊，像那风景是了吧？
1: 嗯，
0: 诶，风景都转几挂，个人水平了没啊？几挂我们哎呀，几挂卡不？如果诶那风景了吧？dal ringot ena fam kim lawa sa hian fam kim na chu om mai thaya athina hian mo sa zong zong kher lawa ama ero chu sa kha chu a rin si ni si lawa thau cha lo king tel sia chu van chuan a tu tra kan a ti ri rudam ta kan om don chuan cho le dal patni a in combine a in chopol khan kami proteins arun fam kim tu ra chikwa kha an in zong khom ta chia ta cho le dal kan e khan enge e cho proteins from kim kan e cho tra kan 18 nanya chuanin bu khan china kan han soya khan han lut le tailang thauna ani em ki chuan o ni e ni the dan chu mizowin cho kan e tawa chu me kan me lep lep khan bu atam khanin kan taksa a allo in khola kami khol khatha kan man le si lo chuan thawa in siam ve ta khatlai lai poka soi tur tam ta ko ma chu chang chuan mol mang da wing kan soenga bu kha a in book tok en tir nan cho kan e le dal kan e mo cho me dang karon soi kwal vak lo me nga cho le dal ti top me la cha na te pon yang chu kami ta patni kha en tina cho bol khat ang ta an sia cha kha dal bol khat e le tai la cho charon ni ta ma se la fam kim lo deu ta aro ala fam kim lo wa thlaia langai ta ni thlaia lo om ta thlai hi engi an that na ti chuan vitamins le minerals vitamin kan ti ang chi mo le minerals so e calcium kan ti te e engi iron kan ti te e folic acid kan ti haute hi minerals an ni ta khang hang hau kha thlaia tang hian kan hutam ber ta chuan thele thlaia tang in mo chuan an hnung ber kan soi fats le e sugar ang chi ho khang kha chu a pon a tam kan tak sai na mo lem lo e ti khan a shat tiam te te wem
1: sha tam te o he sa te run soi chwa ta kan ei sa an sa chu mo tin a shi sel lo vok sa te kan sa du der po te lu ni am zo anga chuan in tin ei tam le tu kha a shi sel lo tin tu na han in run soi ta anga kan balance diet ka poi mo
0: te pin ta ni
1: tin zo no chuan cho ei rong kan bo re re ngin tlak hang te bai te kan te kan sia ba tin bai kan sia kon sa da te sa um te kan mang le ta ni
0: thiru se lu tuk tu so alo ni ho lo ni na thiru imo imo anti la tui to to ka pom ve ka ring ma se tui ti wang a kan ni ta
1: o
0: tui ti wang a kan ya kha kha a tam lo kan thiam chuan in kan a ring the nga ma se kan tak sa ina anar angai nge nge hun en tir nan bi bi sang te kan han ne ya mo e jun thum te kan han ne ya kha nga nga kha chuan kan du mo du lo mo a thei to lo hun ni om ve ni chu e kami ni wang kan kan e khan e dan thia manga ya chon sa bi ka po khan in e sa ti chu chak nan ya e he e pang en lo deu pon sa e mi chun chaka anti degree nga na china kan han soi proteins complete tur khan sa chu na complete amai ro chu e tam chi ni lo ta e tam lo kha apoi mo voi khata amar chu thlai te ro hi chu e tam han a timyang a overeating a luata po thlai a luat ka chu la zia ni thele thlai a luat kha mo achan chu kan kan ko chung an han lu khan ko chung han tila kan taksa lu khan in enge thil thalo an sor ve vak lauta chuan e sabi chu e engzat nge e yang engzat nge e lo tur ti hi chan har khop me ya agram zonga ka soi po khan buaina ompal takin e sathau te heng satui te bong satui mo arpo hi kan ei thau ang reng lu tuka heng ang te hi chu e ni tina e ei puk puk chin ni lo mar chu tu tu te na mo slang ni khat mo fried ni lo oil te ni lo wa e atlang ni khat ang te reng ang te ka chu lo ngai dam ta ilang e khat lai lai kha chu a soi don son soi tur ta ma e chou lo kha acha
1: han pon e soi tur tok china kha sha lang har me the ma ra so hun cha jok te lo la ka tur ang ai la subject nei bi te pon e hun thana hong thai tur ang ai la ti ro
0: a lo mo tang a
1: du le kan zo le
0: o o
1: so hey no te tu la ya kan bua em em e no e chung ko e zong tu an lo um ta no la ni khang te tan khan in athen chuan nu la ten lo nei a
0: hun
1: lo nei a tin nei lem lo te pon lo ma thwai tak tak nubuai tak tak hi kan tam ani khang tan khanin an fa te an pasal fanau te ele in tu rakha siam ol sam kha an song ve ani tu nang lai chon hi process food kan ti frozen food frozen meat ten an tam to ta ni hi te han siam mai an rei lo bok siam ne lo du rei lo bok a tin alo ol sam bok nen hei te kan e le sata e bima ni
0: hei
1: ang hiya ding tu ma ke te mo kan vati siya tum na lam ni lau
0: siya
1: min lau siya tiam
0: siya
1: kan siya siya le e ngang niya ngong le
0: kan
1: siya tiam oi sam bere mi lan soy sakta tiam
0: e hei ang hi handi ti ang kan chang ka ni rung keng te la e kan nu na arun bet to ni e lau top te hi har ve ta e zirlai mil chuan soy lang a tha lau ti kha ni ngal don ta ama e ro chu e kan tak sa hian mammo anei ta a mammo etirnan chole e tuna kan han soy ang chimo sausage te mo enge e nuggets chicken nuggets kan han ang ti ang che chone cha ti lo me ta se kan tak sa khan e achak na tur lak lu na tur dang na china 5 foot groups kan han soi kha afam kim don si lawa khang ang hlia khu lo e dan kan thiam chuan khang ang hlia khu lo e dan kan thiam chuan in enge kan tak satan I angung kha I azia ang ama ero chu I du thu sam te chu I du thu sama chuan perfect 100% ni don chuan e lo ama ero chu I kan tak sa mamo tok e tura kan inbua cha laya khang angkha kan lak lu berani chuan khang amma ni da thatna na preservative an lo mante chi tam lu tukte khang angkha kan tak sai na tho nan amamo tam si lawa amamo tam lo pi alama khan ati chejok bok si a khamia khan kan e tam dana zirte ponya nga thil dang atra kha e tra ilang khang kha chu hei I e chak wanga eya timyang snacks angmo akamram mo kamram hantia khan cho e lawa kamram nilawin cho wa po khan lung ti oi tu tur tan chawa e cho takaw nei lo ang khachuan e azia ang amai ro chu khami kati wang khan e lo e ro ti in tu ma kanin som lawa mar chu alawa om thei lo thil andi na chin hi om ve to wang yan mase chu wa chuan kan bel lo kanga ve ka nei ve deu chu tifina no pangke po fa pali nei to kanya an tifin siam ngai ve kalanya I kafapa pakhat phe chon anu kan puar mi he tyang te kan pai ve ngai lo thi ni chu a he ti mi ang tun lai mi ho chu sap tung ni han an ti deu no ka e bote pi heng ang chu e in taksa ta na chalawa ti khan a in ti na mun khan an shithiam ve me ya e chu kan e ya e ti mi ang ma ni a lo lut lo kilang I du tu sam yan thira ti thei lawa kan zir lai mil ang pun ka fa te ka ti thei bik lo chang hi tamani ama e ro chu tifin e mahan impai tiratan hi chuan chole association pai tur chuan kangai ngam lo dewa I chuwan chuan tifin a hi chuan ka impai tir lo chu chu enge tu ma kha katilui lem lawa amai ro chu no pang tan chuan I khami chole tifin ringota association le chote an pai top kha chuan taksa chakna chu atlem via wang ti chu I karon soi ve lo kani
1: poi mo em kan fa ta sel na kha no te kota ai na thui le donani ingai thu te pokha ni lo lo pui kan ringa mizo ten chu ko sel ta kan nei thei nan kan nei khap ta te kha I zom kan lo tum chok don nia I hun hlut tak min pe ka wang in lo tho kan so ye
0: ki po ka lo me
2: tu ra kan ngai khak ta kha nu ten ei tu ri sel le tha in tin nge kan buat sayang ti thu pui manga sai lu pui sai lo dietitian LRM hospital Aizawl ami kan palai na akom na ani a kan palai ron kom tu kha lalrin omi model veng Aizawl ani ole chuti zong chu tun chuma mei che hun kan man thei chu lo ni le ta a nak tu chonu dar li le dar nga inkara mi lo ngai thele theu don nya

ORS le zinc ki naupang ko chalote andam le fat theinan le taksa chakna an lo nei theinan doctor tipon cha anti berani naupangin ko chalo anei vele ORS le tuiri lamchi tamthei ang bir pek ngal vattur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa tuiri hlo na dehydration akhen thei dehydration inei lok nan ORS le zinc ei vat ton nia

tuna kan ngai thak ta kha silaren puin lemang der thiam ti laran sakani a lemang der thiam ti chwa mirul ru hi anlo tin chok china khatya ang mi khachuni ve tum lavila keini chu fel taka om khatum sham shamila chaang tiro chuan sol fathang aro pui chi phan rj sangte rj sangte boi hi ron ti deuh thap chinamo asial thei top tyang min kau hin lom ngai mya lo nya o chani na kan kau shan hol samek lungrem tu pu chu nga tan or ti na ran than sake kha in lungrem te lo twang ula kha e chuna cha na tin e ni mo ni china kha ni rjv eli thalak in lo thon ni om tak ni he ka lo mu ve ke ma pon eng chalai lai khop me thui vya wa chuan jelaza mahyan rjcs twang takini ho donya o re ria lovin lawkir le thwai thwai donya o te ole pathyan zar tam chang kalaw le le thwai don ni o tutyan chuan nuam takin hun kan mang zelanga chuan hemi do ta hianin hla kan ngai thalenga chu chu ka thana hla tur cheu ni tar eng maya zai rimoi hun kan man zo hian hindi hla kan ngai thanga rjv eli ahawin kan ngai thadona chuanina chumi zoa chuanin janchin thermi de news mizo changa chardan hile chan ve kan ngai tha anga dar hile mini som thum panga hian sapla in kan hun kan khar dona ni voina kan hun ve khatna chu rj ofili hawin kan kharanga hunin te ilaw man pui zelang rj ofili le rj ofili te kepon heka bye bye alo hun don tareng me ka ngai don le mai chuan chuan khoi lam tle tir nge ti kha kan ngai thato ani china khanin boi man ral tin khum ti la si wan lal lo ma sakhyani na tun chum zai ri moi hun chu kan kharanga la win engol cha in lo himin lo dam ula kanin tole ma lo chwanin fm zo eta na rin omreng ola ti in kan hlan chewanga in rjcs sang te kini a hun man na bole

0: tunchum kun hathok te tan ti huna chuan kan radio palain pidal hma chhuani thenzol venglai mi puan ta chung changa komna kan ngai thadon ani
1: o tuna hianin pi chuan te i pilang hma chhuani kan kom don ani thenzol venglai ani a yam sain pi chuan te chibaile
2: chibaile
1: e ama sa chan heinang ma kha han sha chen le na hain zo chi vela nulange nu ini a nu ini cha pasal fanal de ne em ti te
2: pasal ka ne ya fa pathum kan ne
1: ani tak chu ti chuanin he nang ni chu oi puan ta lampang te alo ni ta a ti chuanin he puan moi tak tak kan han hua heng te hi nang ma ta i ku chuak te em ni nge chuanin self help group a man na ine nge anga ming te min shil lag in group a eng zan nge o ma tin chan hong nge ya chung khat nge te te po khamin han soi chi sak la
2: self help group a yan rithi group pa yan president nilai me kania chuan member hi panga kan nia chuan chian te le chung te kan ni tlang pui
1: e anwa me min tho hal na te chai
2: thakhop me kan in po tlang amo chuan engkima i enge har satna group a chuan om theve kan ya khanga te khanin kan sol tlang anwam khop me
1: ani tak chu ani le hei pan moi tak tak in ta thiamani a chen hi chu khol ta te ani anga chen chu kut ta te ani kan jinga nge kal dan bi kut ta chau khol ta chau ti ang kha kal dan bi kin nei
2: kal dan bi nei chuang lo e khol ta hi india lum hi ani deu tlang pui
1: ani tak chu e ani le tuna in puanun ken hau hi hanin zot sik ta ila aman a price range ang khanin e atom bera changa ai ato ber kha engzat bor engzat mantinge
2: zuruk somnga changin e sangli zanga banan ditlang pui
1: e ani le hei ni somni pera ta chang khanin chan to avo ina top ni ni a in shal cha em
2: shal chave khop me hei in sel ni ni ve to boim koma kan shal chave khop me
1: ani tak chu ti chuanin ani le i puan ta hi nangman izir nge entiang nge ilo thiam chho dana kha
2: ati ra chang kan zir ve mo ma se zir chung rei lawa le lama chan mun pui te lo nya ka ni khata yang kan thiam ve me
1: ani chu ti chuanin tu na in puan ta te hi thianzol hona thianzol veng la ya in om na nge ni a i thianzol chunga thau khan puan ta na mun bi ko ma ta choni ba kal chin nge nangma in puan ta na muni nei
2: e thenzon huna khan puanta an mun ama chunga te pojan puanta tam tak khanin e enge pek na big te an nei ta un khatianga khanin tuna po a thenin min pe a thenin te khan mi ta lai te kan wal min lo lak tir ve ni chungo mani lum hi an om ve no la khatiang te kha ania
1: ani le tun din huna hianin akar khatang zong te thandi ta ila kar khachung hianin pan eng zan nge i ta theiman
2: kar khachung hian atlang puin puan hi som som ai thlem lo hi ni ve thien kan ta dan chumo ma se designer zir te nia
1: hau tak deu te kha chen som de ro ze na sat deu
2: nia hau tak deu phe chu kar khata pa khat chau te kan ta mo kha te ang kha nia
1: ani ani le a plain hi all some em
2: plain chu all some ve ta po po pang kha ni me mo
1: ni kha ta pa kha ta zo ma ni ma plain
2: zo mane o achak deu phe chan pahni ten zo mo
1: ani le in puan ta hau chu then zo huna i in shal chin tlang puyanga achang chuan chuan wholesale te pon om tho ka ringa hun danga la ang chi khamo eng tang takin nge in market kha khamia kha in kal pui chin
2: i mei mun shan shan khu shan shan a hianin i kan zo dar ve ni chu mo a then chu a pe ka pe ke he phai lama te po thon chuak tam takan oma kan han lom hi thenzol hi abik takin kanin sem zain sa khop me kho shan shan hi ani deu vet me
1: ani ta chu ani nang ma bi ka khan ita chwa te kha i reseller ang mo ron la chong ang kha i nei nge nang ma khan direct in i pek na i nei
2: ke man direct in ka pichi
1: ani chu li chuan ani le hei puan a hian in a chi shang shang ta dang kha om ti te kan lo sha a hei a chen chu a puan cha deu deu te mo a ta cha ni hi ti te a chen chu hei han kal pa pa phe kho kin a bagal na han tai a ange i tai por ol sam deu te kha om ta khami a quality ang zong kha in tiang in nge i a om china nang mang kha khami lo shil sia
2: atlang pu in i then zo lum hi hei thil cha ve kan ta ni chu chuan kutata kan ni bang khan hei a phe kho ke na tai por ang che kha chu om siam lo
1: ani chu ti chuanin ani le hei mizo nu la te nu te pon wan an ta sa he ye kei ma ni puan nge te mizo puan nge kanin ti hona sa to ni tun la ya chan puan moi tak tak te he pathian ni ya te phe chuanin biakina kan han bi chin ta nula te phei chanin e khatyang khanin enge kema ani mi zo chaw ni lo nam dang te po hian puan han bi te ai khatyang a han du ve te khan um ve to ti te kan lo sha anang mani ya te po customer te nei ve em
2: customer he anom venual me yang ho o nam dang mo chuan he puan cheng a phei chu nam dang hian an ron war ve le to ni chu
1: tiswanin anile he aron leya customer a khan han soita ila mecha mani puan bi turon le angchi kha chu an tam mer chu karinga he mi pa anu puite mo an farno te kha tanga han le sak angchi kha nom ve thawem
2: om tam khop me an pasal te ro shwaya an pasal fel tak ta le chu pakhat mai po du tok lawin adang thlang le ro ten chi thamo
1: ani tak chu inin sha chat kha i alom boma i nang mani tan potential chang ron kal wang wang in ni wang kha ni tang khana chado na tro ni chani ani le a group anga khatyanga ruthi grupa in e telna khan in function na khan mo e khatyanga khan in puan nilo hi engi thil dang ti telin neem
2: o tam tam ve me atlang puin he mani thiam thil mo puan ta me le lawang chi kha khang kha tuna po hian ke mani search block atang po hian kan ron king nual to he bak tong atang te pon thutleng te chi sang sang khatyang kha item sang sang he mani thiam thilang kha om ve ni chu chung te chun ron king te lamo
1: ani le hetia self help group han om te tin sarasphere hetia nga intil siam chwa han zorna tur om ang te hi a chai ti em engi nang mani hlo pui dan ni shilla chai ti le ti lo te
2: tra ka ti khop me e ge mani pon e kan hlok pha ba ka he design thar tam tak te khang te kan lo hu pha zel boka a tra ka ti khop me sarasphere a hlok pui kan hlok pui ka ti
1: ani le kan zot sik le deu chang apwana hianin mo he kutta an ni chuanin atau chin na chan te himin han shi la chuanin puan te hi a chen khata chan he a sang chu soi lo sing kai te po hi omta e anol pui chuanin e ban phak lo turang te po hi omta a ma se khatyang design tho kha ai tlom zo ka ti dan te hi om lo mo
2: nya he hi chandral thakop me ya lelama kutta hi chu a har sabe e ma he enge apara rengot po paran ta sam par ngor ngor chuan chu ta chung lam plain tur kha sana ta le nga ya he chu lelama chuan an tlom thei lo ni pon ka sha thiam tho chu ke ma ni a po hian in la te alo to ve zela lelama chuan han thil han tlom hu khi thil har ve nya chu chu ani deu me
1: kha kha chunya i sei thiam ve kha haranga ta tu sang sang ten lo nya zwar tu sang sang ten niang khan tu ro ani le mi zo me chha ti ta nyan in enge puan ta hi kan ti chi tak tur ni em he a chen chuan in man lo deu kha om ve theya nang ma kha chana har lo kha i ti all sam me ta i thiam zong tak po lo ni me theya kha ta khan in he thil dang na na dang han thok lem lo de tang khan in han ti chi tur tak ni ni sha em
2: e zon na tla kan ni khoping ka sha le la ma chuan lo he kan nu la tam tak om ol ang me me te hi an ui om ka ti puan ta e zong tur ta ka i thi ne zo ma ni thiam thil an ya he tu ma min lak sak theilo kan talen ve ni wang khan chu wang chuan a tha in a hlok thlak ka ti
1: alo mum he mai pi chuan te i a top alo mum he mai pi chuan te i he puan ta moi tak tak te in ya lo shal cheu cheu la na kin ze la po a he lama hian in i kong te lo tuang ze selati ina ka chwani ai zo chan do sok na kan thana chi o
2: kalo me
0: tuna kan ngai thak tak kha kan radio palain puan ta chungchaanga pilal ma chhuani thenzol veng lai mi akum na ani

0: Hrisel nan chuan kan ran vul te hi an hrisel ngaia kan ran vul te hrisel nan le nat na laka kan ven nan vaccine pek hi ngai poimo thang u
1: tuna kan ngai thlak le tak ran vaccination chung chang te thuran sei tu kha Dr. Zothan Pui veterinary officer ane

amangai na ka cholin ti hlarun se tu te kha upasil ku ngale pol te ani nalad question link kom te hanlo zai ve thunga nga limna ni ro pui chu eng ti hlanrun sa

Hei kajvani aizol FM zo oiza point pasari changa puan cho ani fo in July ni ni ninga ni kan hunman thoni na chu kan lo tan le tonga hunman puitu cheu hi ro sang zali chong tho kani a control room engineer duty hi SW Larem Rata ani zan in tlai ta na kan hun duan lok tlang pui ilo ngai thaila darli le chan ve hian saplamoi tak takin bul kan tan nga dar nga a hian mizo leng zem la in kan chun zom don ani na nga le chan ve a hindi lhamoi tak tak kan ngai thali anga daru ka hian mizo fak na la kan ngai tha chun zom lenga darugle minsom ni panga a commercial advertisement na omanga darugle chan le hian chan chin tharm zo tonga chiar primary channel atang lak chhon kan ngai thado dani darugle minsom li hian rj choice hun mangin saplamoi tak tak kan ngai thalenga nursery le min nga chang hen life interaction with young achievers hun kan mang nga ta hian people de sulnu le nam je hum halti thupui mangin alfred zotan sanga folk researcher cultural preservation is kom na hun kan mangang daria ta chan chin langsar zol kan ngai thanga dare le min ni hian hindi la moi tak tak in kan chun zom le don ni dare le chan ve hian sa phla kan ngai thali anga dar ko ai chan chin langsar zwal ngai thak le aninga dar ko le minute ni atang in mizo hla in zai ri moi hun kan mang chun zomang dar ko le chan ve hian sa phla light music hun kan manganga dar soma hindi la kan ngai thla chun zom le ang vo in kan hun thon ni na chu dar som le chan ve kan zawanga amai ro jan dar som le chan ve atanga jing dar nga le minute som nga pathum thleng hian fm gold delhi ami relay kan ngai thla don ani kan program te thlang sang sang wal sang sang atang in lo ngai thati kan sia afia fel fai ta kan lo ngai thak thainan do sakna sang ber kan hlan chewa atop thenga min longai thak pui turin kan som non mol mol boka cheo. Hello and good evening everyone. It's currently 4:30 p.m. on our studio clock and you are listening to Akashvani Aizol FM 100.7 and this is RJ Fulina Tsong to AKA Sang Sangi Live on the studio, and I hope you've been having a good day. We'll begin with our global hit. This one is Shania Twain. This is You're Still the One.

What a timeless classic. You're Still the One is one of those songs that grows more meaningful with time. That was Shania Twain, You're Still the One, and I hope you all enjoyed that. And I am requesting you to send in your messages to 603-337-3370, and I will be right here with you. Ma mun di ram lo da ron lang ta chat ne ai chi fuli na nuam ngal ka ngai to che haron ti ke pon ka ngai to khup mai che anuam ngal fu in zo nuam le don o chu wang chon in khoya ma kal lo ula kha life interaction te dar sari le min nga kan nei dona khang te khami lo ngai thak pui ve chu don ya vi kung te hian mai fuli ka wangai che em nang chu nang chuan min she ngai lo wang tiro kung te hi ka she ngai mi alo ni chu ke pon ka ngai lu tuk che o kung te mase kashe ngai lo che itile tlat zel boxia kashe ro pui me che se tro inga yom le me si je de hian hello una no chi bai hun man nuam le haron tia una pa si je nang po chi bai mm chan nang po hun man nuam o dua ti haron langa sang sangi kangai che te mo i ron trong thut khan rg nung nung tong cho do chong e mo ka ti che lom in o in ang tel chutia moni le ngoi te nu nu ngi te zong an onal em me tro kan tluk thei nang okay moving on to our next song we have Josh Turner this one is Your Man and I'm dedicating this to all my lovely listeners out there

hello, chu bai fekule in arjo mi ki chu garon kir let ta hey we chun lama den lo boy em oh in lo boy chu an in tlai lama hun himom tak mai kan mang ho le tu ra han ngai la zandar som le chan vetleng ka in oile do na hi ka thu le ran to maya ka thu le luau to mai in arjo mi ki oh chu chu lo in ready ula kan thu luau to hi chu an in kan khivur vur zelania hey tun chu ma hian zai fakin ti in a bul kan chan do na mokatia kalo lom vio maya ma ro chu kan chan na turi zai ri moi ti zo kalo nia pathian fakna la hian han chan ni la afu sak ki kan ti ma ro chu ei zai ri moi po hian afu thawa a ama ro chu pathian fakna la moi tak tak han chan kha anuam thina ma ro chu hey a zanin chu leng zemin bul kan han chan do nia ka segment bi ka chu no a in ril du te khalo tin la ula ama ro chu pathian fakna la kha ka second segment a karun play le choi choi doni o chuan in kan hlam saber turatan hian in hantinga de pung ila a zai tur te kan sil phatang cheunga zai tur a hian in wansang kimi khiang te michael lem silo le te te ral te te zai moi tak tak mai mangin tun chum zai ri moi hi kain oi dona a an zai thiam hlum vek an mani hi chuang chuan in la tha tak tak mai ha kan in lui de turanga yang o abu abu tan nan hian in te te ral te zai kan ngai thama sabberanga lokir le lati hlai ka ngai thacha ka chuwang son he hem bulkan ton photonga tu na fm zoi kalo puan tir o voina a tlailam panga kan kan hun voi ni na lo ngai tha bulchanga atir te tanga lo ngai thau zong zong tang garon thansak chu o ole ngai thang hal te ang lokir le la te te ral te

tira din aduto meo antiquo felicium et harmon tine tro. Suanin lahi gan ei ta, dar som vil, clic e gaf gaf dar som vil, dar som netan vetting hien lai chi tzap tzap dona bi tegin sem wyn di ki gaf cha u zuwak tzau do na ni o. Tzap a zan la wyn ring la. Ha gaf rong kwan to ka zai di moi, zai fagin zai di moi in dona. Zai na ka segmen number pe tu ka zai tiem di cha me ho ka. An on lang do na zuwak zan la wyn ring ran kan da umana kan yin hoi tu zu rang. Suan hei SMS te poron dut ve ni hi WhatsApp lama hianin Omoro hei Di kung te hian RJ umiki van sang ki miki hian kasak vel nin lau di Katin lai lua tu di la ka Intel lau zuan in la te ka karon tlang o ron tini e kai kan en sin oi E kai om lau mel tlak mea ma ro atsu A om om te hi tui di takkan kan ngai tlaka ngai ni tro ole ole vi kum te a uluk te kan da ngai tharo chuan hei din pui hian in rg play le tur khanang ma nang ma tan le lunga chabe zong zong tan le rg zong zong tan le ka chen te veng shang shang mi de tan lal din pui fal kon veng lai hian ron ti ni hen kim thei bie bie ni o zong zong tan ti ka zong tam don le tu lal din pui chu hei fing le la chin zong zong tan ti ka zong tu ma ha chen de khan vui don lo reng reng chuan in hiten brothers po hi ron dang a good afternoon rg g ron ti ni hey asam tang na longa tha thanks for tuning to our show oh ahi longa tha ve zia mizo la po hi moi ti ve vi karinga ni to na chuanin hey mam huni hianin umiki background music hianin kum sang hi som chho I mean let dear kan re tun to zia hi ron ti oh man ni ve ang tro mang ro hain ron ti chen chiang in hei ka zong le kan mang le kha nia in mit tu da ka lut lang yo hun lai kan start te te ka rj zing kan in nei box etro ma muni po ka tunge kha star uluk li me star ko tunge kha rj antoni ani em kha tunge so ma atu ber khang yo hello sei te uma muni na uluk mangkhenga star te kha khle lu tak mai chuan hei duati pawinu mi ki kan pa han in tong khat ve ngai om hle mai ron tin e khai duati e alo hle mai melo ngai tha ti chenga melo ngai tha char char oh hei cho ye ni chou do na ning kal san la lo la abu la lom char char la choi lai po kham lo ngai tham tham ru om ole dot le tan hian in michael m silo sai kan ngai thang kan nun hlui ti kha kan ngai thang nga her la phei chu moi ka ti michael m silo phei chu in our gym mai kan ni thin ka tro chu chu na zai hi uluk den lo ngai tha ula a la ho reng reng hi moi lo hi eng ma hi om lo ka ti ka du mm pe ka chu wang chuan in a tu na fm zo lo ngai tha sang lui nang ni ho a uluk tak me a lo ngai tha thin ho tam po han ka ron than sak chu michael m ha me o a mahmuni chu rj ronin tini chu ha loin phuan zum zum mai ole ole kan nu lui ti la hian ni oi phut te ang oh michael m sai lo

Voi, roi, roi, le mai. Mai ka lem sai la wa sai to hi chuanin lung te po leng thin khop mai chan chu nia kum fe mai kha kan in zui kan thok khawa tuna chuanin hei fam tan lo ni der to an ui om thin khop mai zai han ngai thak phei chuan ngai om zual thin ani chuanin sms te ron lut zela sms kan dira whatsapp lama kan lut leang vi kung te ron fing le ta ma huni star chu rj ronia ama tin dal mai zua pa changta rj rj ronia la ka chuanin a do thei ni o ti ni ole ma huni ka ei an no pon zu zu to mai chu sia kan she chuak kan sei nei don kan she chuak zo lo ni ka o ma ro chu in rj mon pui kan mi lo shi la and the win lo she fur mai atro chuanin hei jelo zama hianin RJ Miki Zai Tir Le Tur Zong Zong Kha Nang Ma Atsi Burtu Heleni Buk Pui Ne Nin Panita No Ron Tin E Khayam Han Lo Mom Ve O Lo Atsi Der Lo Ngat Ro Gizu Fin Tsil Kadu Kha O Atsi Lka Tsukan Adun Don Buong Buong E Mai Chuang Chuan Nin Mi Lo Fin Tsil Ru O Chuan Nin Hei Din Pui A Falcon Hian Nin RJ Play Le Tur Kha Nang Ma Tan Le Lo Ngai Tha Ve Zong Zong Ta Na Ron Tin Bo Ka Ka Thien Te Veng Shang Shang Ami RC Rin Mo Ya Tlua Nga Muon Zawa Val Pui a chin china na lo mate puya te tan a chuanin la din puya fal kon veng lai hinaron tin na fm nga sang mm tu ron tin thian te veng sang sang mi kha ron ti kim dap dap chin ko mai meng moi te ron lang lo mai mik pui che bai du tin nuam le ron tin e khai ka mu che wa anuam ka ti le sot mai hei chuan ma huni hianin Umikin nun lui hi ka soilo thelo thina ron tini Michael M Silo RJ Ace Man kha ani thina angai om thin khop mai khati lai khani in becha chuanin nang ma inia UMS a kha fel ka tia ron tini e ka fing tat mi ron soito ve ka umi yom lo no RJ ronia gladu ngar nga ron te nang ma chu soilo le nga ron tini oh in fing fel fai thin siamo hey hilom duty a poyan hey mood of the kan han kal te poi he sitang lu na bur kan karon thenga kan khile vur vur zel nang mani bang hian kan hlim na india in hlim na hi kan ni vet angem o te kati he hlamoi tak tak kan play mang te hi chon lo hlim ve sham sham ru o chuan in bl chong thu hian in rj king long a thara nga ni play le tur zong zong kha ngai thatu zong zong tan le rj zong zong tan le shipo le aizola ka chung te zong zong tan le ka thien te zong zong tan ka ron la ne he po akim chi a kim chi ti meng zong zong tan ti zar zar ka chuan in a kim bian ye ni o vai vai khan ole zai kan ngai thak chun zum leng a michael m silo zai kan ngai thak to ka te te ral te in bu kan chana te te ral te in bu kan chana michael m silo kan ngai tha ban sang kimi zai kan ngai tha ve le thungang a he la hi nu se ni phuania du lai val moi ti la kha kan nga tha nga hel ha du ve tu zong zong tan karon than sak chung vi kung te khan hei van sang kimi kieng te hi a la du ber kha aron so ya a om si lo wa a ma ro chakam playlist om zong zong hi a big te kin vi kung te tan khan kan than sak chung yo ron mention box ye tro nga tha don te ang du lai val moi

tuna zai moi tak mai kan ngai thang me ki du lai val moi ti hania van sang ki mi khiang te sakani moi le mai tro chuan in hey vi kum te hian in kalom lu tu karon ti ni e khai in lom na siam tur nam le galo thut le ale vi kum te kha alo mo me oh chuan in umi ki hei ma huni khan in nun hlui kha asoi chuan in ninon soitel ve nge ro se ron ti ni amin mai pa bi khlawang e kha ron ti ma huni khan in ron soitel mi alo che ni o ama ro chu kha roni chung chang ron soi kha chu alung hlui te po leng via win kan jinga ama ro chu hei nem turin achian cha te a u te kan omalom tro chuma chuma muni po kha a lo lungai lu tuk lo la pas nu pui pasal nei harte poi poi lo na om venia chuan in hei dua ti po hi aron lang le lo me ya umi ki ke ma hi an ania fin chil chu haron ti ni a tha in fin chil tu ro a chan chu a chil han ti hi chuan in ke ma hi lo a box ya kan a don buang buang hlom hian ka sian ang nin lo fin lo pe chuan in ke ka asia kan a don buang buang hian ka che chuan chuan nang ni tal lo fing ula ama ro chu in hey na chil ti vel chu boi tha in fin chil ran nei tu ro ha do ati kamelo ngai tha char char la a ka segment to ber thing milo ngai tha ro a chu te he e hun chau do na ma ro chu milo om pui char char la bar pu pu pa pa kamelo ngai tha ru o fm zo oi ti lu tu te tam tak ma hen ron langa thu tran tir tring in a sanin chu adang bai khop me nuam hle mai chu Facebook lama phone kan lo ngai tha chi ti khan ron oma WhatsApp number ta kain nei loin ni kha Facebook lama page wan in ka san chin thar lang sar zual puang lai te karon da thina a background a khan in kan WhatsApp a thon na number te pokhal lang ko ko in loin sa sung reng reng su ole dot le a hian tunge kan zai ti rang kha tu na khan in du lai val moi ti tha kan ngai tha zo to te te ral te ngai thale do ni la ngai lung run pui ti la ron sa dona te te ral te hen te te ral te hi zai thiam a zai thiam tam tak zi ngai ni poi a sial chi kan tiang chi shir san the ang chi kha o kha nei ta ta he wang hian ni ma po hi ala ra a dai re reng bo ko nei hi te te ral te zai ngai thang ngai lung run pui

zai moi tak mai kan ngai thang me ki te te ral te ngai lung lung pui te hlani a se e ka hun hi la zau le trip to me nga le chan venga chua ngai box ya ma ro chuin tan karon kir le vat don me lo chang ulai nar je mi kin tan karon kir le vat don o dar ru ka mi lo chang ula dar ru ka khan in zai fakin ti hun kan mang don ani o zai fakin ti hi zon pathian phang thala moi tak tak mai khan karon hui don chua hun karon man pui don chua mi lo chang ula puar nel no kha mi lo nga ula ma ro chu a puar lua ta vanga mut thu khachu karem ti don mi alo ni o chawang chon atok te khan lo wei ula puar nel no la tok te ni chu chonin kai noi chaw char char don ni o hun man pui tu chu na rje mi ki chang te ka ni

tuna a hlamoi tak mai kan ngai thak tak kha pathian mai hi tha ti lani a ron satu ka joy zaiming tanga ani moi hle mai tro joy angai om hle mai kan in zui na save a mze ang ten le kha a pola te kan om ho thien de khan in concert na tele program te kan host dun lob lob khati ang kan in zui na save me mai ngai om hle mai azai han ngai thak khan chuan in good boy hian hey kan lei pui hi MC area or on tin nangma nge local vero lirte ya thing the or e kai ba han nuam don em ve o nia dam han hau photila kal hun te polom tura nga yang o chuanin RJ Miki mopcom no mopcom hun lai ti taka chon ma muni ler chan hun lai ni Burma zokin ka shi ke balanon tile ko me aba boy chak tin ve o o mop kom hun lai ga zu a ngai om ve ni tro ka chuan in hei ma munian a permit ka ron king lawa ka chier thei mo o mi ke be don nei mel ma po lo ni me thei chuan in ma se hei hi shia la ka du mi ro pui tak ni velem lo ma la mi tu ema tan chuan in lut nei nei a mi dang lambi ki ni sing nun hi ti sual tanga in chana ni a achang chuan wandoi masakhi engkim lutna tilang fia tu ani haron ti e khaya ba han thaem kan kan click seung yo hi tu tha de de hoi ten ka click don ki chuan kina lo mang tang kai jai zel don ni o in ning ka ron da tel zeu zewang chuan RJ iki ron ti hi chu ron chu sol ni ange I play le drukhana ma tan le longwai thabe zung zung tan le ka thien te veng sang sang mi tan RC ya atluanga mon zo rin moya ba puya a chin chi na hlom te lo ma te puya te tan dal din puya fal kon veng lai khan ron ti le ni chuan in an ban lom don thoi thoi e mi thien de chu chuan in heleni heron lang le khau mai RGM ka va ka va chang chuak tha chave nuam le don san in chu e kai chang chuak tha mi va han lo mom thi nem ve o in chang chuai ka mel han mu lang chuan in tlan che dur dur ang te ro ik lau chi na ama ro chu in fel chi na ne mi ti lim dan te in thiam chi na chuan chuan pathian fak ma ha kan play sak le ting chu o cross ka thuam fam kim ti hlak ron play sak don chuwa he lai joy sak bukania he lai hi moya chuang chan in tan ka ron play oh luk dang long ai tharu le

Lai mui tak mekan ngai thak tak kha cross ka thuam fam kim ti hlani a joy zai rem moi a sakani moi hle mai tro joy a zai han ngai thak hi chuan hei lung hi leng lo thei lo thina o hi a moi a adang dai bokani po hi siat san theyang chi o sil nei khani o chuan in hei din pui hi ron lang le hlol mai e play le dur khan ang ma tan le longai tha ve zong zong tan le rj zong zong tan na ron ti le a an ba han kim thi ne ka thian te veng sang sang ami te tan dal din pui fal kon veng lai khan ron ti ni on longai tha de vek dur anga ang o din pui ka rj zong zong tan khan ron thon se rj hu pon lom view tur hangai la chuan in ngai tha zong zong tan ron ti bok ngai tha zong zong te pokan lom view tur anga ang o chuan in hei sai te hian rjm ki kan longai kha chia a bultanga top king longai kha do na ron tia ban lo mom thin em chuan in hey facebook lo ma de pokhan mami ron than sak roti te khai nom nol maya a in longai tha tak tak nge tak tak lo kha shiat box ya chu wang sa longai tha tak tak ula chuan in hey kan whatsapp number te pokalo chin cheu la ron thon ve ru o chuan hey hi ka zun hun hi zo don le to tlat mai eng hlang e ka ron play deng o baby mo som tluang ina mo is me sakian in hanin bye bye le phottila ain tan karon kir le huna chuanin lengzem nen karon kir to don chuang chuan mi lo chang le char char la kara khanin sa la moi tak tak te hindi la moi tak tak te ngai thak turom dona chuan zandar ria ta hian chan ching thar lang char zwal karon chieranga zandar ko po karon chier le doni o mi lo chang doni o hun man pui tu zui nar jemi ki chang te ka ni e hei tu na hian kanin bye bye nan baby mo som tluang in kan

0: Hei Akashvani, ai zol ni hun man pui tu cheu hi ro sang zali chong thu kania tun chuma hian pi pu te sol nu le nam ze hum hal ti thu pui mangin lawa Alfred Zotan sang Alfred Sailo folk researcher cultural preservationist folk musician hovin life interaction hun kanon mang dona mizo chong chuan kan nam hum hal tu na sa taka lozir chiang tu ti la form kim via ome mizovin man lai ata to a rimoi tum na man ruwa kan ne te tun lai mu tur wang to te thlengin ala khom na sa le poka chu mai ba ka Exodus consultancy pharma chairman nin mizo zing ama saberatan board of directors north east zone cultural center ministry of culture noya member anime bok ani ngai chatu te lok taka minlo ngai thak pui the kan be se ya tangwa alfreda i hun lutak senga helai muna minon thut pui the hi kan lom tak zeta ama sain akashwani aizol mingin chipai kan bu ka che zona kan han in zo cho ngal de mop mop menga ama sabera chuan ithil ti i research chung changte in zo cho chen de ngal meila i ro pui lian ni tha ni in kashia a tlema zong kha kha min han soi hon sakla chuanin chumai ba ka chuan mi zo nam ji hum hal lama i tui chhau dan te min han shil ta che
1: oh hale kalome ma sa in voinia akashwani aizol te na hun tha tak min siam sakhi kalom khop maya pu lo ka in ti gyo ba thei to kan chua chau tu ra ngai ta ila i mi e ke hi ro pui lien ni lal nu ro pui lien ni tia mi zo te na kan record ni a lal sa bong a fa nu ro pui lien ni tu chuan nga na ani ang chu a pasal van pui la la sai lo te ni a van dula van dula tu chuan nga na kan ni a tin ya he tiang ang nam ji a hum hal le a he tiang kan tu chho na tak hi chu kapu doctor lal nu na sai lo te ni a kum sang khat zakwa somli palia kapu kha apa bora lawangin khong yum lal ani atlang lu su ya kum som vel alal ve mana chungi nuwa medical doctor ania de kana shiet te mo o ti chuanin kapu kai toi tamai la kapu kha mizo tlang chang lal tlang chang ladam jinga upaver ni manin kum som ole pasari mi ni in sang ni som pariat khan min bor sana kapu zara te po aniam chu chang ka nei tir te tangin kapu kianga muwa seilian chok ani a kapu khan mizo nam num le thang chuina kan ti mai genealogy an te sap chuan kha tu chuina lampang ke hi chu nau pang te kan ni khan kan soi chok zar zar the ani tiang chuan kapu khan min khila tin akala khiat reng chu han sui kai seu ta ila ro pui le ni chan chin min sok ta ka chuan mi te na an ngai thak an khiat lem lo a tha nin chu boi chung chang a hian a ming alang na sa em em a ama ro chu ral vong lam te den lung lam te khoi jok nge ti te oma amai ro chu a khoi jok jok ko po hi a kan khua le tu te kan pi le pu te zara ani wangin ke ni chuanin kan khuate kan tikeka amai ro chu athan chung chang ai ro chin in hial nan an mang zela mang to lo se in chau tua zong ten ti lo se ti hi kan tu dan ani a chu aya tun thlanga central lama tanga mi thiam local te po ina min ron zok thin le an khian du chu lal nu ro pui le ni an tia khan lal mei thai khong ai thak tak ani a a atupa anu ina pasal danga ne isan sai nu na te u nau ala tha a den lunga tina pasal te a fa te an thit chau de vek to a lal thua ma ti lo chu khati hun lai khan vai lian an ron luar tana a pasala u nau te in an ron a khe ma ama ro chu khati ngang ri ru pu du ha lo khan lal luwa wa phei kha chu ka u he te ni te chuan in che i chau yanga i lal na a bang don hlei nem tian tia katamaro chu ro pui le ni khan he tiang jong chan min ron bereng reng min ron de to reng reng su ati a british record ta po a chita gong je la po a ju a be du mi alo chan kha po la lo cham du lo an te ni a ju tro

0: molen khiet than khan maya tin tu na mi zo te po kan thang tak na lama nge eng wa nge christian kan ni tak wa po khiet lo win a kan ro thlu le kan nam thil te kan lo a thau kha zo ta a chu hang chuan in tu nuwa hian kan pipu te kha mol le tlabir via wa kan ngai lai khan an ro puin lo thiam thiam via u maya pong a kher dan a lung kher dan te an lo thiam ani ti hi a ti hian kan chui chuak ti la kan mu chho zel chu ni hi chuang chan ke chuan in mi zo te a thang tlak na thang tlak na ge ten han ti ang deu khian ko chho ro pui han ti te king lien pui te ki kan thang tlak na kong nge nin ka ria
1: a lo mom le mai ani le a khomi te khanin ke pon kan zo khanin e lung tam tak kha thil danga kan lo mang to a lut na kan lo shelowa Archaeological Survey of Indian Local Khan and Tia Tuna Kenin Lung Engza Tiangi Ishitheim a sang berki in Vela sang it to come in and shield himly.
0: Oh, a tap took a soy so long tick a lawas yak ten mail of turning. Kita Kenin a lung hunty clap a lim in ziak chinity mayam. King Kitu some tomb so well to allow my tear borveling so it a mailamo. A chia chia khak tu na zia record ka lo nei mai lo wa as lien ber khi sang ber khi kan han te khan in fitsari vel chu lan chang chang chu po chu atluke bung che to khati anga sabram lama tanga mi thiam te na an rem rem khom le khan ya chu chu a sang ber kan mu chu ni maya abak chu a dar chen vel zo pa te takin dar chen vel fitli atanga fit nga bor del te poni mana chu ti bor te chu ala ni thlo hem
1: ani chu alo mom le mai ni e mi zo ti hian thilu tak tak hi kan neya ke mani na hlu ti kan chiat si lo hi nang mani zara ti mayang o in zirna te in thil ti te zara kan la mu chuak zel tu ra ngai la tiro chuanin rimoi lama lu taila mizo rimoi manrua kan nei chung chang a hianin dar hi mizo ta ni e tipolte ani love tipolte hin om fau me a dar hi khoi tang kan nei nge ti te kan pi le pu te cher chho ani rengem ti te khamin han shil masala
0: ne dar hi ama kho me he ten kan chuya ki po hianin ka du ang tak hianin a chan chin hi thuk jok kala e chui thleng ba amai ro chu ka khet thei china chuan tun thang hian hei dar te chulu tu zinga ka til ve a tuna hemia tum pon nei kan ti dar khuang te dar mang te hi chu mu tu helom na me mai hei hi kan nei na nia kan khet ber le tuna kan mu na nar chu khi mi kol phaya mandale kan ti parma ram ami khe ni a hei hi budi so pon an mang na se me me tin no ti sa po hian khu ga ro te po khon an mang ve tin na ga te po in ama ro chu kemi ang taka adore mia heti anga han mang e alien dau te han ti a ki thum ne ya om je ne la ne ya tum chi ro chu nam ve chi la wa e chu chu kan khet thei dan ani a tin dar phuang kan ti bi te tin dar bu kan ti te dar bu kan ti bi khi thlem ang ta e ki thum nei ani a hi hi kan mi zo dar ro kan ti hem ming nei tak tak sel buang dar te sial lam dar te a suk chin dar an ti te ming nei tak tak man lai tanga tun thlenga a akol tu lal chung ko te le khatiang ina an kol ho po hi dar bu phe kheng ang tak khe ani de tlang puya hei hi mak deu me chu kol rama khian in voi tam tak han cher tir kan tum to a e ari hi a pian ang hi chon cher mai a mai ro chu ari er siam thiam tlat lo mai chu chu e chu chu ki ni ina tuna kan man thei e china po hian darmang hi kan mu deuh ber ri ani chu ke ni chuan
1: ani chu ani le darmang chu nang ba hian kol reng reng em tuna hian
0: o a ming kim chang ka kol la dar khuang kan ya dar bu hi kan ti bi khi e buthum ka kola tin darmang te po dar khuang le darmang phei hi chu ka kola tin darmang bi ka phei chuan pathumani khan da dar darmang bukhat kantia chu chu atum pon nei kha tin darbu pokha abom hi na nga ta nal tak he ane ya tin darbu tak he chu darbu kan ti bi chu lei tu rom to lo darmang bu e ro he chu lei tu ra la oma tin dar khuang te pok lei tu ra la om ane

0: alo mam hle mai ani le dar dar khuang pika khanin atum pon nei le nei lo kha a om ve ni in ka sha a chu chu dang lam na min shil thengim le
1: dar khuang a tak chon a om lem lo wa ai ti mai amar su dar bu kan ti mai a khanin atum pon nei lo kan ti dar bu a khe ang tak a phe ka kha om kha kha dar bu mi zo na kan lo ti bi te chu nia So, so, maro, so, like me, can tea him, pot, see how can and mung, mungleva, can hit tasina. Lonely, but he cut on my tear. By tell him lay, he may lose a dulian in the whole yen, and can mung them, mean hit a near. So, so, can people ten and low serving a near and not to darla, ladawa, the hien in a mutualian high coy, poly darzam and pork law, and tear. So, so, boy, don't take to me nang in. Lucy Ho, Lado, and ya, to the portion in dar and the tool at Kanka, and lo joy cut my two bangin, Kaka and Cherin and Lo's work in tea, Lado would don't take and retain it.
0: And it's a clock clock lame, and it's an in a derbu at Joanin Atumpon Lin, Nail and Nailo, Joa Omshan, Joanin Aria, Kanin, and Tintang Danglam Nasiamti, like her, it's so if you do thing him.
1: Yeah. Hemi, Dermang can tea be kitchen. Ari hi om malfia de kalkala tumlaya kan hular ber hi ni maya darbu kan ti chon hemi ri kher kan ti don nge address sound kan ti ang chi ri chera de hi aron pe thaya chu chu dar opakhat o opui o lai o te kan ti do re mi kha kha kha pakhat thevin mi pakhat thevin an tuma kha kha akal mang de chu nia ari chu a sai thiam har kho ma ngai kha lo chu maro chu darmang chu tento soitai la o hi a ari hi a lom dewa mar chu darbur sori hi adar de mar chu han ngai thak chu nin darbu na na na chu aro pu de
0: o ani chu a chale mai ani le darbu te darbuang dar khuang te le darmang te po chu original kan ti mai nga man laya an siam chwa ho le an lo lak lu ho ti mayang khang ho kha mu tur hi awang to im la khomi har saim tika
1: awang kho me dar bu bi phe hi chu le tur le kha tu re om lo khim khim ti la e adin ro chum thil te na mo hal du lok te ni lo
0: o
1: kan mu thei to lo wa dar mang te ro hi chu le tur om re nga hemi dar mang bu kan ti tun la dar bu kan ti mai hi eng hi chu om re nga mu har salem lo Mizoram hinoti sa chot amuthei ber pol kan len yang a
0: ani chu o achale mai ani le inlama nangma ni inlama po e kan pi pu te ro hlu la khomin private museum ti meyang o inlam museum isiamania ila khom dan le a hlutna te khami ithil la khom a hlutna te kha le atlo tu te thleng khanin min han silfia thengim le
1: o ni museum hi museum hanti tham tak thai chu ni lawa amai ro chu kapi ka pu te tang kan ro chun thil te khang kha ka ngai hlu vio me a e kan po van du la ro pui le ni pasali na ara kan an ba ron ve la an ra la phil te khati an si phong ki a kan khang a ken ti te a eng mo pan ni khat kha ka pu min te a tin kapi sam kha kan pian ma ta ya thi ania kapi kha kan sar bangin kha kapu khan a kapu thi hnuwa a da that na kan hmu kha kapi sam tle te kha lo da tha kalung hi ti leng e me me ya khang te khan ri ru kha chok thowa tin khang te kha ni ngoi rengin ka soi thiam dan chuan he kan nam ro hlu kan thil hmu thei te hianin ngoi rengin kan nam chan chin min khila ka nga ya chu chu ke chon mi ena ta na ti ra phei chon katilem lawa kai ma na ka lomo wang khan hobi en tiang deu hian in ka la kho ma ka lei bo ka ka jin na tang ten a ma lai su bel thon thu nei chu mi an khuang choi chu tu ma ani sul boi na tlang bal ti mai mai te kha ka ho na tiang khan in e kha tie ka ti kol vel na tang khan gul ka tana ke chuan rin lo takin a mi in min ron lu sak ta phiana tin tu ri so te tin ka ngai lut em chu Wales ramatang te UK ti te sao ram hatak takatang te vai ram lamatang te in min ron tlo ve vang vang a le me ya kha kha ro pui po ko ti a tin india

0: saka kan north east u nau pui te garo ho te po in an ma ni music kal instrument te an ma ni nam thil te min ron pe a he ka tiang khan kan ti lien chau ve se se ta ai ting ai kan kal sel don chu ko hello sum te nga ya maro chu nia tiang khon kan han ti chau ve ta sel chu nia tin scholar ho em se ti wa tang te ko le sang sang a tang te in kan nam thil le bung ro zir chiang du hi in leng kan nei ol lo ve mi
1: no ani chu thale mai he mi itui awang hianin e kan thalai te jing apostol su to ini nge ka ringa chan chu to na po hianin a hlut na ron che chau hi an tam ve hle to me a ama a enge e pi pute ro lu lut na chang to si lo ma se tun na ya ron lut thar le te po hi an tam pha em ema tin sofal kon la ma te po life museum te po son tin sa ta te son in i tel ve nga yem nge i thil enge mo display emo enge han tum ve ang chi te i nei ve to em emo mun danga te po ni se perform na ang chi nang ma enge i instrument ti me yang is i remoi tum na mun te min han shil thengem le
0: Nia tlang puin keni hechu private takal de ngor ngor hi kan dia sarkar ene min ran kau sak hechu oma tourism department in commonwealth parliamentary secretary mi aizol kan thlen khan ka khan chol ni min ran thong thu me kha ta khan in re ep ka jok khon kan su pe ya chon falko na life museum a taksa chon in man ni document thil danga kan wakala bang university thila e khayani local boko la do han cham te se min te chu ko cham kha ba kha kal kal banglo a ti khavia wa tin ria run tour se te hi pima pui e tour operator hiani a min ron char so ka e kum li nga lai chu a liem ve to me thei chu ta chang chu na ho hian nam dang bi khu la nam hian heng ang kan folk music te hi e tum na hun te siamatin kha kha kan nau tere kan ne na a ron jir le ron tui ho tan pon ataka han ti na le kan nam nun nam dang te la kan phau cho na rem chang mi siam sak thi na te sarkar na ti ma dai hianin e mne phun lai han ti bi kheri la kha hun lai tang to khan in cultural evening hi kan lo boi pui ve thi na cho tiang cho kan lo ti keu keu tu cho sarkar in chang tlung so kin kan pui ta a e tin khan ni a tin hemi bi ka chuan ka thlen thui bera chuan in India ram president tribal ani na anga Hyderabad ta rashtrapati nilayam mantia khata khan in notice tele India ram tribal ho a min for khom tir na khan pheng long ka suk tu ma kha kha hemi thila chuan in le la do ka suk chama ha ka thlen san ka su khen lat ber ni mai om bang te kati
1: ro puile mei thing sang tak me woni chu president ma me chu tyang te izuk tum thei chu mi zo te tan po chuan om lutuk ilo ni ti na nya alo mom le mei ila do tham te pa i peng long tum te po chu ngai thla ka cha kon hle me ya huna om thei chuan ni to pa hla tum la do hianin min khar sak la cham zeu la ti te po ka ngai to hi la ni thavia wanga ti ro ani le han kal ta nga zelila phenglong lama lut le taila phenglong hi nam azirin asiam dan hi adang lamem apon lama en mai chuanin inge ain ang hlom veo me nam dang ho phenglong nen hian kan mi zote phenglong hi adang lambi greng em ti te e ari te hi dang lambi ke ma tum dan te dang lambi gem ti kha min han shit le thengem le
0: ya amma khup me hi hi ne ten mol mang te win han sei taila phia thia ol sam turin pheng long he kan nei thau a tribal nam dang te pon han nei ve fe ka amara chu mi zo te hi amma sa be ran sai thina chu u le wan tia ko thum chok nei do re mi anga tum thai kha o ma kha tiang kha kan pheng long a dang lam tak ania tin e asir zo nga chen khak chi he tia bur bur che ma chen chi kan ti mai do nem ni sai blon flut kan tim chi kan nei ba kwa tin heng te hi a enge mo lam ni khuan le mual lam pui an ti na tak tak tan chon man ni ngai lo ma se lung len kho har ne ma an lo man der kha ani ve a amak mak na e me ma chu atiu ne kan ti he me a rit dan phung a hian a mau kan man a jir hian a om na jirin a om na le lung mil hian mau hian ri khan ani ma ri ngot ani chu chu vai mau kan suk ti he ngan ron ti atiu ni nang cha at

0: ni ti khanin a form kim veo win ka sia ani chuanin rimoi kan kalsan ma in a top pera the hi kan zot le lok chenga sound from the hills a khanin itil ve a o ngai thu tu ten in lo shed lo takin sound from the hills to mizo folk fusion band kan ti mai hi nia a ben a hianin enge nangma hian iti bera enge a ben ang zong in tum ber kha min shil fiat hengem
1: o nia a sound from the hills ben hi hei buma kan ti mai a HS lel ruat lena buma ti gitari si emi he ani din hi nia ani hi notice a mizo zinga chon kan musician zinga po a lo su khoi zau ma sa zinga mi a khung lai nam dang ten en na a lo su in tlo po ani ani khan a western music lam ti mi ma ni se india ra ma le khovel anga thir po in kan nam music ti ma ni folk music te kan folk song te hi kan ni na ni thong thoa ni ti ril rupu le dom kan jel nan te a tha ti le ril rupu in bularan tan chho khan ni a chuan in kei tak hi chu a tir taka tanga dil chu kan ni deuh thoa amaro chu kan in polu dan takha ni sa thang re nga e la phua nga ya kan vocalist ha frederick he ka kasen ka u ni ani hanin hei la lo phote heti hen het lai tu hi lo ngai tu te te ti kha din kan ni nok lu chwa e to pa chu din a tui ber ber le a phur ber ber a katang ta a chu chu kan tum ber hi chu folk fusion kan ti a tun lai rimoi ne le tun lai rimoi le kan nam rimoi a kha kal kop ti rin thang thar te le khovel mo chok chua fusion kan ti a kha ani ber mai a chu chu ani na ang ngo ngo a tui lo tan po a an ron beng ver thei na tur te khan kan han ti ani a chu chu kan culture kan nam sia le kan rimoi te khum hal na tur ta na kan thiem to ka kan ron ti kha ani mai a kha ta po kha nin sound from the hills lien to te u nau ti music video po khan kadar hoi chu ngai ka thun don chu ni ka lien do dar chu ang ka khuk vet do chu ti a ti kha nin kan tu ma chu ron ti siang in ka ria a kha khan ya chon ke chu so yang khan a thil dang ha chu ka thiam the e nen pon ni lawa mar chu ka ben mech ten fela mi zo folk music lampang te ka khoya tin a folklore te chang le la thu te kan buat saya kan siam khala te kan phua a chang le vocalist te kan trak le lo lo pa a re chang chang ni ani ber le folklorist
0: Ani to sound from the hills baki hit yang lam akal folk fusion band ni kan nilo tiro mizavin.
1: Nei chia lo nen tun din mo na chon. Sexual ni chon ka nga ka lo sexual pa thia mo. Ka se chia lo tun na chon kai ma.
0: Ani to achale me la te pon nei moi the em em ngai thatu te khan min lo ngai thak sak ve thu tur khan in kan ron ngen ngal cheu ni chuanin tuna mizo traditional wear lampanga khanin lut chho taila mizo enge nam thuam chungchang ania mizo ten in cheina tlereu kan nei chi sang sang a vai chu arem lawanga isoi thei chin chin le nangma ina iril ru ron lut ang ang khamina shilfia thengem
1: ya he he soi don chuan atam khop maya
0: o
1: ama ro chu khai khom ta devila thi kan ti zong zong hi a thi na thi val thi fen Tipui, Titet, Dite, Titet, Dite, Boom Tek, Ti and Dite, Adjisham, some Boom Tek and Tipoka. Jin choking and Jin and Natewa. Hang Zong Zong hit long, Queen Kita, Kachin and Tikilai Borvela Tanga, can be put in and Natania. Din Anmani, Low Churchua, Dar Silutite, Milutite, Port Lone, Epoca. In trim call kan ti te kan pi puten a los wex technology kan ti ang chi khoi nu manga a ruang a ma tina human so nan nuwa khamya him than juk la ka dar an chhon tu ya tanga an chhon kha ne kei poin tui bur don thadek mai hui ek se la om chat mai kan pu van moi thanga ai thur la lina kor ha ka lan nei he nge a chung te po chola oma khang ang mang te khanin an lo bo sai thina ni chu chu kan me chia te lo in china alo ni a tin mi pa po in che tiang bok in tam tak kan nei ve a thi na hi a bik te kin kan ngai lu zua la ngong ve tok vel chak hian mi pa chena toi devin kan ora me chia ra chen fol devin tin a war de

Tu nang etlang mek FM zo e megahertz sa point pa sarting a pon soni na RGM begin tan ko ron kirle ta. Oh hey, kasi tlang hi kalute tina deu fek fek a menti tsao zo e deu vio mai a maro tsu. La moi tak tak megan ngai tlang a dik tsao le tu rang ngai ang. Energy booster ta kai ni ve box ya. Tsuan hei gan tlang ai tlak tur te hi. A moi don lo ma tsuang tsuan in lungai lo le pot mai la. La moi tak tak tun tum zai re moi a hian ga rom play don chung de chu simon zai than pui hla te ngai nun sang i sang te hla te hc lal sang lura la moi tak tak te kha kan ngai tha ho don ani o a bul kan tran nan hian in sang te khup tong ina moi zet mi asak don't let me down ti hian bul in tran phot te ngo he hlai chuan thiam tla in ka ringa a han sakpui le lom lom me han sakpui le vak vak me la a chuan in hei kandom te pon nuam tlang deuh tura han ngai la he ke ma po tle min a khritlang lu na nen kan puang vela maro chu dik chole ngal mai tura ngai ang oh don't let me down hian hi han in chok phur teng wo

zaimoi tak mai kan ngai thla kha tu na kan ngai thla kha sangte khuk tong ania don't let me down din bulkan han tran deu nga tup mai ni tro kan down man kha ka hlom vio mi chuwa chonin down lo na hla kha ngai thla ka ngai ni ar ka background music ala daring mokati he rj mon puin o tum mile ti de kha lo dale man to ni background music kan lo ti ri man ni mo ol ol lo thai bo le man to ni kan thian nu hian chuanin ol ol mahasena pa hianin hei khobung tang hianin RJ Miki hun man nuam le playlist zai tur te ngai thla ngai thla reng oron tini ishi tlang lo dam vong vong che ron tini e khai thank you thank you chuanin meng moi te pon mik pui ka lo mani ate e khai minom pui lo ten meng moi te top thleng rak min lo min pui veng chu tro hei zain pe chu in RJ mon pui na top khar don le ngaling ka shia chu wang chuan lo min pui char char don ni o ani kha khua har lu tuk palange chuanin laldin pefal kon po hianin archimiki khovel lola omle tura chuanin hla kan thlang le theang tiro ron tini I play le tur kana matan lunga thabe zong zong tan le rj zong zong tan ole laldin pefal kon veng lai nietro la thlan khan chak to hlom me se tur chhun lam panga kan la thlan hun kha om ve em kha ka pok hei ka lo duty hi chuanin la thlan hun hi om lo do tlang pui register is tin do tlang pui china pui chin le mai chuanin ma mun hi ron lang boka umi ki sa te khup tong om lo ta la lo play la i playlist sa tha fu la ron tin he ron lang lo zo ron lang le ya thank you kan play don sang te khup tong lo ngai tha la kan play don chiang he he chu o ma mun ka chuanin tun tu ma hi chuanin he sang te zai kan ngai tha zo chia kha tu zai kan ngai tha lo simena zai ngai tha lo

tu na zai moi tak mei du lai ti la ron sa tu ko hc la sang lu ra ni moi le mai tro o chuan in hey sms te por on lu zela sms anti hi ol whatsapp la mai hian heron lu ta sms kan la ti tu tu mei tro ma so sms ti ka a dik thau mai chuan in rj du ta karon tia ke po ma se na pa khobung ti hi ka du dan ania arontini nietro du dan kha omve thei to thei infona asim number asim minga run lang hianin athen phei chu anei tu masa te ming te ron lang thina kha kha alau dik lo thina kan lo safe phei ka chuanin dik lo de hwang lawin kawang ti kha lo mani tro chuanin heta point om lo ta la ti kha uma engi air aizol veng hlui tang ka hua le arontini e khai kan play ang chuanin kha om lo ta la ti la khai ron du de thup maya sol fathanga ro pui chi po khanin aron thlang to boka chuanin tutung eron thlang kha ma muni hian ron thlang boka ma muni hianin sangte khup tong om lo ta lati thla khai play aw I play don emaron ti boka chuanin kan play don o kha ma hasena pa le du tu kha in tam box ya kan play nge nge ngai chuwang chuanin ka play lai hian in lo sakpui lo zom ve lo chuanin ka lunga oi lo view bang lo in lo sakpui ve nge ngai ang he ka bula hian in rgm 1 pui 2 ot maya ani po hian athiam chun chun la he lo zai thler pui na sa mm tur khani top me ni ole om lo ta la ti la ngai thate ang sangte khup tong

Tumra kan lang ay lang meki zol koding di ti lani ya ron sa tuwa isil sang lurani eh kahun hi zol ay don ta der mai amar otso ko ron di uti leh mar la utsuri nam takan FM zol la ungay tlay ula inton le niya kan di leh lui lui nga zai la moy tak tak ngay tlay hun kan mang nga kain oy leh dup dup may doni o kahun ipon la ungay tlak chun zom ru o som leh chan vet tling ka la moy tak tak may sap la leh hindi la om don la ungay tlak tsar tsar ru o zan ina tan chuan in rgm ki hian ka bye bye phut chunga hun nuam tak mailo man chunjom ru o bye bye ve kule.